génn Facebook, bu mu génn télévision, bu mu génn YouTube, bu mu génn TikTok wala TikTok, bu mu fa feeñ de. Bu mu fa feeñ, loolu yaa ak sa borom kër rek la concerné kon, bu fekkee sa borom kër bëgg na ko, mu ne amul na yam foofu ci yéen. Na yam foofu ci yéen. Beneen aaya ngi ci kanam buy gën a leeral loolu suñ borom ni waxal ma jigéen yow Muhammad ne leen wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna gis nga seen borom kër yaa ngoog ila li buhulatihinna waxal ma jigéen ñi nga xam ni sayyidatuna maryama mooy seen xudwa maryama muso wala maryama alayhi assalam ñaari maryama yëpp ay xudwa lañ ay référence lañ waxal ma jigéen ñi nga xam ni sayyidatuna maryama muso mooy seen référence waxal ma jigéen ñi nga xam ni sayyidatuna khadija mooy seen référence waxal ma jigéen ñi nga xam ni sayyidatuna aïssa mooy seen référence waxal ma jigéen ñi nga xam ni sayyidatuna hafsa mooy seen référence nee leen buñ solootee mu naa mu ne buñ defati boppam neen wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba noppi nañ muuru tek ca lu da ngaa jël gerefaas teg ko ci sa bopp waaye amul dara lu ko lëkkale ak sa bopp ñëwoo ko ci da nga ko cee monte rek nga xam ne bu la neexee teggi teg ne xëy na boobu moo ci gën a woyof boobu moom garaawul beneen bi moom rëbbum yàlla lay laaj maanaam jël ak kawar rabbale ko ak sa karaw jël sa kawar rabbale ko ak yeneen kawar yonent nee na ku ko def foo jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar mbaa nga laxas ko ci aki wëñ moom la ñuy tuddee jokk am ci borom xam-xamin waxuma sax mees waaye demal nga jënd mbasee riis nga seel ko ay morso rabb ko rabbale ko ci sa bopp rëbbum yàllaa ngi sa kaw yonent nee na foo jëm yàlla bu fa yàlla yiw yàlla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu mu wax wasala la wax mooy jokk rek ak loo mën a jokk nag la ana llahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak ka ko koy jokkal fuñ jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm loolu muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko wax te moom la yàlla yónni ci jaam ñi bëgg lu neex jigéen ñi bu ñu tee ñu wax leen ko ngir yàlla subhanahu wa taala foo jëm yàlla bu fa yiw yàlla jëm la yonent wax sallallahu alayhi wasallam mu ni waxal ma jigéen ñi nee leen kon buñ solootee ba noppi nañ muur seen bopp yi gerefaas ak nim diise gerefaas ak nim tànge gerefaas ak nim xeeñe boo ko tegee ci sa bopp ba noppi lislaam ni la muur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko caa tegal la koy gënal kon boo ko ci dee teg bëgg ko woon waa mbedd mee tax ñun la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la cappal la fu nekk ay gaay wër la de taar bi la yàlla bindi woon ñu démonté ko teg fee fabrique seen taari bopp taf la ko waaw fabrique seen taari bopp yan la ko nag ni la demal génn télé nga gis xale bu jigéen boo xam ne nee naay tiktokër la balaa génn tiktok fenn mu cappal fa fu ne mu cappal fa moo kookoy wan le monde entier moom ngay wan sa bopp te yàlla ni la wan sa taar boobu garde ko yaag sa borom kër tiktok wara def benn live rek mu jaral la nga dal di démonté ni la yàlla bindi woon lépp ni seytaane abal ma say bagage ma monté ko ndax dama war a génn tiktok seytaane abal lay we nga monté mu abal lay xif nga monté mu abal lay ngaam nga monté mu abal la yonantu alayhi salatu wasalam neena sun borom neena al maratu saliha du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma la ko waye nak li bu xolatihinna bu mu wessu sa jeuker

0: bañaluma la ko de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma la ko mun waye nak wan ko sa jëkkeur dong de wan ko sa jëkkeur ah yow nak légui waxuma la sa jëkkeur mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga diggal TikTok ba YouTube ba etc etc sun borom ni lolu bagage seitané la xayna lu bigal sa jëkkeur nga bëggoon bu fekke sa jëkkeur tax nga diko def na grawul mën na la ko pardonné waye bagage seitané la ñu ne ko lutax muni kera bama bindé nit akup taram man yalla nim ma sobé seitané dama lancé défi dama lancé défi nima gis na ni nga bindé nit لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم گن جار رافتو ملو تيغا بند نيت بو نيت خامن بوبام دارا دوكو جارال سوبي بوبام مونيو موني وايي نا شيطان ني وايي نا ياو يالا لانسنا لا ديفي ني نود تاكو ساند نين بالما لانسنا لا ديفي مونيو موني كو مبا خامغا ني جيجي دوم ادم اك تارام بوبو دنا فخه بام سوبي كو دنا فخه مو فابريكا تار بو بوكو تك بين كو بيندال فلا يقيرن قلقلا sun borom ne ha muniko waaw fala yuqayrun qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposé len ñu soppi ko fala yuqayrun qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabarak wa taala ne ko fala yuqayrun qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñu ko bëgg tar bi ma len di imposé man seytane mom la ñi bëgg fala yuqayrun qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد قصر قصرانا مبين سن برامك وتبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيف كخمني ديغلغا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكورغا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نال وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sitou jalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu salihah lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitiba yalla tax setan mo la sey won defi ci kanamu yalla ni ko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi di soppi seen bindi yalla bind la ngay jigen sa yaram yu melni xiwnu waxset ak xiwnu waxset ak nim rafet ñul ku ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñamatos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyuko de subhanallah yow ya dimbalé seytane pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dekk suuf sim dekk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dekk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobaré sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trompe juddo mais defuko nani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg soppi sama yaram ba melni madame trompe walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parlé bu muru won rek daldi compléter bokku ci al mar'atu saliha madame Sall mi ci Sénégal bu mur won rek légui mu bok ci al maruf salih ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fatna yaatu kon ben element rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tégi mes bi bu ko defon rek bok ci al maratu salia bu ko defon rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla la ñeneeni na seeni soxna daan solo wuté wut ak madame donald prum wuté wuñu na madame donald prum tu di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame prum ak françois mitra madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam gërem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum neen lay def bopum neen lay def al maratu salia du def bopum neen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum neen yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum neen man waxu nuko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin ina indi hadith bi ko yonentu waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an baangi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihin bob mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis Asma bint Abu Bakar ñew di ma sétsi mune an Asma bint Abu Bakar dakhalat ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa khala ya Asma innal mar'ata iza balaqat al ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafayhi yanantu bi sallallahu alayhi wasallam sayyiduna aisha mo net li de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abubakar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggé rek yam ci yanantu sallallahu alayhi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu dugg ci rek yonent bi ni wol bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam muni wol bit won ko gannaaw niko ya asma muni ko labbayka ya rasulullah muni ko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari bërebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bol bit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagné delu seen kër sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fat tayat jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca teel ma di root man waaye xam nga jigéen ñi nag bu jëkkoon jigéen ñi jëkk ñi ñoom dañ daan pratiquer ñoom luñ jàng dañ koy pratiquer ñoom par rapport ak suñ jigéen ñi jamono ñoom dañuy jàng ba ne ar sànni ko ca trowaal ya suñ jigéen ñi jamono dañuy jàng ba ne ar lem ko taxañ dugal ci trowaal yi ñoom boo waxee ñu naan yàlla ko bari yërmandel ak no wax dëgg waaye yàlla soxor soxora tax mu sàkk sawara ngeen baal ma ci waxin wi yàlla ko bari yërmandel te moo sàkk sawara te jaam ñi doo nga tax mu sàkk sawara nag sëkku ko pour ngelaw lii sëkku ko pour montagne yi sëkku ko pour garab yi nit ñi doo nga tax yàlla bind safara nit ñi doo nga naan yàlla ko bari yërmandel waaw ku bari yërmandele de ku jaar fi mu bëgg ku bari yërmandele ci ku jaar fi mu bëgg سيدنا عيسى دفا نتلينا يرحم الله نساء المهاجرين الاول لما نسل وليضربن بقمورهن على جيوبهن سقخنا اكسف الى اخر الحديث سيدنا عيسى نينا يالنا يالا يرم جيجين مهاجرون جيجين المهاجرون موي نيا غداي وون مكه اند يونت نيو مدينه المنوره من يالنا لين يالا يرم ني نكو لوتاخ موي دفا ام بن سور ني توك تيان با دي روت نينا با ياغ ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonnati sallallahu alayhi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba ay bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël ay bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna mune a yow li nga xolal la mu ne aaya la bu wàcc léegi ci yontu yàlla muhammad nee na jigéen ñi bi ñu déggee aaya bi kenn ku nekk mëlfa bi nga yoroon da nga koo xotti muur sa bopp xaaruñu ba ñëw ci kër gi de ca teen ba lañ xottee seen mëlfa yi muuree ko seen bopp yi fa saasa kenn ku ne la nga war doon da nga koo xotti dal di muuroo alayhi salaatu wassalaam moo tax ay seen yàlla na leen yàlla yërëm ca teen ba leen aaya bi fekk ñu dal di pratiquer aaya bi almar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fi l'islam melokanu jigen ju bax ci dine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom ay bi da ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dac ta lu nek waye ca bis bu joge ci daara ji buy delu seen keur seeni keur def ko ciéddu seen wa keur def ko ciéddu da ngay gaat nga teññek illi yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara kenn yeru leen ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muuru ñoo ko ëpp ay connaissance ndax gis na leen ñu yor ay portable te connaissance mooy leen ko may lu la tax ñu am connaissance boobu ñàkk muuru mu futtiku ni ñoom bu ko yàlla dimbalewul bëgg portable day tax mu futtiku ni ñoom wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoom bu ko yàlla dimbalewul ñaar yoy rek xalé jigéen yu bari da ngay gis ku mokk alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen mesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëggu ñu jigéen ju yiw almaratu saliya bëggu ñuko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigéen mom moy secrétaire buy muru secrétaire bu am diine dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay shaytané su taxaw fenn fu nek karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na ousu billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire buy wi joko régué ju ta yalla neena waylu li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xamni bo waxe mu rek rekal la beedi mune saw quru safaran koy xaar waylu li kulli ummati lu massa alquran la secrétaire yoy nak la directeur de société yi bëgg directeur de société yi secrétaire yoy lañ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy lañ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndaye Fatou Guèye la defena tam ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum joté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñun la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéb leen ci lool seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéx bu feuy waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul banisine mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla na yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñoña bu l'islam ni la rek ñu ni non la motax alquran nga ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangul nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leen l'islam waye mouray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox këppal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni aske li moy ngam est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd muni lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati ad-dunya muni lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak go al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngoy xaar ak go al-akhirah moy don sab yool ëlëk ku def loolu la wax ku ko def rek man yaf ala salik ku ko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minati idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena suratul ahzab daganut yelut jaadout rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex muni ma dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saab yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex nga ni walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la nga ni walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamono ka laaj ak ki bind la bind jamono mom li la santane nga ne jamono ko laaj dedet da nga nan sa bakkanako laaj kay ak sam xel sa bakkanako laaj ak sam xel ngay genn ci ndax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagne jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagne jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagne buñ ne jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk ne dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñuñ wa jamono ño yaqku ñuñ wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam maangi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet in bal maangi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak muni waxal ma len ni ne len fal yahsal alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur waxal ma ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopp ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may aliya ko mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposer ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ngiss di ngiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitnay adina mbaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok jigen ni ma laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi manuko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lu ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wolof ko mën ta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek wa wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fital bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fièvre bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beut la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo demé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem len ci jawaru nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sékestéré ko biir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam neena buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay yu ak lamiñam yu ay yoy l'islam neena nañ ko séquestrer biir kërëm buñu gennati l'islam yaral ko leppam bu ay buñu gennati di lor kenn légui nak gaay yi genn far di fekki borom bu di ay ndax yaay genn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy genné sa bop nga gis ben vidéo buy daw rek ben way xol ko dañ ay wajile sis ndaw footi nga ah footi nga bu bakke ci borom bu di ay ak lam yu ay yow footi nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu yalla sédé nako waaw tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu di la xol kele ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow man tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga cimi walli non la mel cimi walli mok bëd bu ayam duñ balé dara duñ balé dara yonnentou sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mo ñu yanu ko andil kër yonnentou sallallahu alayhi wasallam yonnentou niko jakk xol comme yonnentou dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki bëttu ko japp ak gemmiñ mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndjort ñu ne ah mor xudde day wala ablay demba day wala ñu ko waxé sax jobbe jaay sama doñu bajjan la jaar na fi légui fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram légui la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe jaay mu ñew ñu woy jobbe jaay li jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon niko waaw galaxandikul jox ko ndox niko galaxandikul jobbe daldi galaxandiku mu ne yabbi fi mu yabbi mu ne ko selmul jobbe selmu mu jël galaxandikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wolof mënta firi nak mu firé ko ndëm waye dem mu amul yeen bal lool la wolof mënta firi
1: kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale
0: comportement bi diine jangala
1: sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoy nit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen len ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que da tek rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko genné tar bi nga xamni boko genné goor ñi xemem la mu na amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xif doon dem daayira doom tegi xif dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi bayyi sa borom kër xeyna ci kër gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xamni seytane nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba kër Seyd Eladji Malick bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal jaayilati ula boy dem daayira ba fi satar bi boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarajna tabarajal jaayilati ula da ngay dem marché dong lu ci jar chap chapal bako fi ba ñew marché dong jar na chap chapal wala tabarajna tabarajal jaayilati ula loolu muni loolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ku reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonent bi lay waxal de te moy di génné sa tar diko wan wa mbéd bi muna mu ni way riir ñi do nga ko daan def ga ñu riir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku riir la bu jangon ba jang arit mo ku delut ba ñoyam dafa riir xamul dara wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal jahiliyati al ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru kuy bëgg laali asman mëno muru loy musoru nuru astriel la ko ma musoru gën xamut isama nday parasol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab dayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxon soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lan tana li din ata tasri jismaka ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay ding bo beugé am diiné muna muniko boy dem dayire bo bul chap chapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem dayire ba muna muniko bul chap chapal bul teggé rafas bul ab abtar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ne makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya sayna bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la doon denk li mom cheikh ahmad bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah te gori kessa nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere bati mbubu nak far mbubu gor xam nga kelok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër to sal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent ma waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak der tak ci ndig la te yéré jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti ngani cheikh rafal ngay sété radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayre mam cheikh rala jëm nenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi dila reub nga waxu jëm keur cheikh ibra ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla dila reub nga cholchol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem dayre so deme cheikh rala ci biti bu lako waxul ci sayyid wax na lako ci bati ci biti man wotewuma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rafal def waaw wotewuma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nop lan tanali dini ata tasari jisme ki ya sayne bu mitahamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere yi goor nak ne nga keur mam cheikh rafal nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom mën ta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolu mom mam cheikh rahim fall du ko def ku yalla ko yonentum di rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu yalla ko yonent ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juyok ndigalal yalla muy nak ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam alakhirah mune kon nak moy tundiku len lolo falyahsir la wax de falyahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy ci ndikulen di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo leen ko yobbe ñu romb benn beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba pare serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yere yi xew legi yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet grias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu melni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxon na jot na fat na yat waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci al mar'atu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan défé moy dañ daan tak ay tekkalma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank yi diko kedd lam bi di def bur wi su ko défé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yëngu lan la légui loolu lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolou bako ci keur gi yaak sa borom keur la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem societe ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci keur gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu beug nit ñi xol li nga neub neena lolou do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku nu sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbedd mi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey kilifa nek soxna kilifa ba nuppi do jëf kilifa do wax kilifa do doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lum def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi ñew fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen té sal ba nga fess del ngay rasuwar tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasani bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonner sa borom keur nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni keur sa borom keur nek référence de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wa da ngay wané ni maak jigen ñeppayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñeppayam pourtant loolu la yalla téré won wa keur yonent bi de lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa keur yonent bi ya nisaal mu'minin last lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna de yeen jigeni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna de ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna de attention de ki ñi roy ci diine ki ñi diglu ci diine ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dede lastunaka ahadin minan nisa lele na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek waye lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy ben bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax de yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolu wa keur yonent bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonent bi yen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonent bobu nak nitu dine bi moko fi wutu borom xam xam bi moko fi wutu serigne bi moko fi wutu al ulama warasatu anbiya yow nga nek soxna serigne bi ba nopi subhanallah soxna taylibi sax ñola gëna correct soxna taylibi ñola gëna correct ñola gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek reference soxnay talibé serigne bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bulay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bulay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonenti bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man ya'ti minkunna bi fa'isa la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yebbi yebbi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say complet say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkunna bi fa'isatin mubayyina kep ken ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayni la dhi'fayni azabu dhi'fayni dama koy multiplier par 2 jigen ñi beggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu setantale leen alquran bëggon nako lol ngeen dem ci ñi dégg alcorane wala ñu firil leen alcorane ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yaati minkun bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonenti bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla téré na ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier lem wa keur yonenti bi la yalla wax li kon waxuma kenen waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mouritie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mouritie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa demé baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala de ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ne waye sa kana musun borom mu ne a ma yow fa yam waxin la waxin la musa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la azabul di'afaini azabud di'afaini loolu sun borom wax azabud di'afaini ñu wax ndax yalla man nga lool muni wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu loolu ngeen wax akama yombu wa kana sa'ika ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci doon soxna su yonent doon soxna nitu yalla doon soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages doon soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dedet sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel la xade neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna su ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantage yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waxtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursawum xamul fum joge leg leg ma bet ko wursak bu xamul fum joge leg leg ma wax ko sama wa keri leg leg ma wax ko sama wa keri am seigne modou mbay cham fi ñew rek doon ma set ci rek genn may leen xaliss bu bari ma leen aya bango waxta dina la arisqan fi karima aya bango am men seigne modou mbay cham fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeeku ma leen aya bango aya bango waxta dina la arisqan karima la risque wursu bo xamne dalay bet yaakaaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaata ay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok avantage ya ngok donte amna ay ko fa ñaan ak ndax yow mëno dox ci mbedd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbedd mi n'importe quel num la nexé lol nak bo fekenteni amo diine daf lay séné daf lay séné daf lay séné parce que bo guéné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa woné kaddu gu neex yeet kaddu gu neex yamalé ko sa jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkko na wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal muné kon nak yeen gor ñi te gem yalla yeen gor ñi gem yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasnauna alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma gor ñi ni leen waxal ma gor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko defar yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañ limiter seen xol gaayu sagani niñ koy defé gaayu sagani wa nañ ma balte balatima gaayu sagani jigen romb la nga setantal ko min al awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandu len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lol la yalla waxon jigen may lañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lol la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëlëk bu ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may na lako waye la tambalé ci karam bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu leen ko def bu leen ko def bu len ko def seigne modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wala nga ne ci khasside ye kurusi waye dedet jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu way sax way xassna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir nañ koy tak bu baax sen ñoruk tubey na deugar way xassna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yende mo leen di taxa taxé de moy tax ngeen sell ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayirab señ mudu mbay cham lokko fi barab rek jël sey bu sanni ni yalla ng lay gis de gaay yi gis ñu la way yalla ng lay gis gaay yang ci dayu rek ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julliñe waye mu ni yalla ng lay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnaun yalla ng lay gis mu nga suratu nur yalla ng lay gis yalla neena ma ng lay gis kon nak al mar'atu salihah moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dédé pratique la mais du aw lamiñ rek al maratu salia pratique la dé pratique la kon bok na ci liñuy ñukalé soxna jaar muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaané soxna jaar ak dundum waxtaané tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaané nañ ko miraral

0: boromam di amassé par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujj mom yalla neex na ci mom neexitam neexit wo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek dañu ko netal ni cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natou talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi neñu serigne touba xey rek ñew ci benn buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safar ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara neñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh rahima fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su biiramu biiramu rek yalla fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh rahima fall yow xana buntu wa buntu bo waxuñu la dara mu na am bakki deg na la ñuy tuddu dila tuddu di tuddu safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na amuni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la bëgg len dong la jublu len rek la deggmal moy cheikh amadou bamba radhiyallahu ta'ala moy mam cheikh ibrahim fall rahmatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deggal ma wax ji rek deggal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay nan ni wax ji grawé degglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jaamu ngir beug aljana yowmal qiyam nak ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jaamu gi ma lay jaamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla du ko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arrami fa arramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jaamu gi malay jaam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jaamu gi malay jaam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jaayil mo doon wax ni ab jaayil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal lulul yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isidil bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gison dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla reflet manam yalla jeexital na ci man di reflete wu ci man di reflete wu ci man ba yalla leram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni soukar ak soow di jaxaso ba buma safara gison tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisan yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da tiit ba melni leggun sanni ci mboy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara bu meuna lakke sawara wi mu bindu amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé bat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sefer ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni jiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir seen tu ci yeen dara dama leena bëgg wax dëgg ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhirah du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy dëgg ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala ma benen yoon di len djeglu di djeglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni leg leg ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciono bi wañu ko demat di
1: jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma leen xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wéru teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni leen amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa lañuy jangalé jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotégul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji loolu nu ngeen mako baal inshallah taala mbokk julit yu bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma loolu mo tax fuma tollu ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga mo tax yu bari duñ mëta dégg duñ mëta seen duñ mëta seen ngor lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lool dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju baax ci bir l'islam ñu ndukale ko soxna jaratullahi maryamu buso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diinem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busu joge fi nga xamni moy digënté mbacké kadior mbacké bawal andak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nan poroxan ba sahid fe ñu nan poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu won xéxali l'islam moko fa yobbu won nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxal l'islam moko fa yobbu won wara kullu salin imratu sali Allah wax la arab yi wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak asku mbawma taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappelé ko ci xaré ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkem te wërsegal ñu ay soxna yo xane buñ melub ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñi ngi koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu njabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nak nu may jigee doom yu bax yu jigeen yu melni jaratullahi maryam buso doom yu jigeen yu bax yu melni khadija doom yu jigeen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhaji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bo tax suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

inni ahlahu ma la ta'lamun, xam naa ci moom lu ngeen xamul yéen. Mu ne ki ma bëgg mu représenté ma ci kaw suuf, dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ni ñii ay moykat lañ, ay tooñkat lañ, ay tóorkati deret lañ, waaye danañ fa am ñoo xam ni ñoo leen gën a sell, dàq leen a jaamu yéen malaaka yi. Dana fa am ñoo xam ni ñoo leen di gën a sell, dàq leen a jaamu, gën leen a ragal yàlla mi leen bind. Lu tax suñ borom naan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jana wa amilu salihat. Bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek legi daldi gën malaka. Ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka, ndax malaka natiiram moy bax, moom amul benn mérite ci ni mu mel. Yàlla ko ni melal. Yow nag dangaa fekk addina bu jaxasoo, addina bu taq, addina bu tilim, addina bu doy waar, ngay góorgóorlu ba addina taqu la fenn, taqalu la fenn. Kon yaa ëpp mérite malaaka, yaa ko ëpp mérite. Yaa ko ëpp mérite. Kon hadis bi ki ko nettali ab sahabi la, Muawiya ibn Abi Sufyan. Kon yonent fekk na mbooloo mu toog, kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko, defoon nañ jalsatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr. Malaaka yi defoon nañ ko, defoon nañ alqa boo xam ni sikr doo nga lañ fa doon def tuddi yàlla, la ilaha illallah, la ilaha illallah, allah allah allah allah allah allah, loolu doo nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question. Ma ajlisakum, waaw lu leen tax a toog fii? Alors jalasna nashkurullah wa nahmaduhu asa wa jalla. Waaw lu tax? Man allama hadana lil islam wa man na bihi àlleyna, lii rek moo nu tax a toog fii di ko bàkk ko tudd rek. Alay jar na ko, jar na ko de, yàlla xam na ni jar na ko de. L'islam ak ni mu neexee, yàlla ni li ma indi ci kaw suuf lépp l'islam laa ci reconnaitre. Wa man yabtaqi xayra islaama diilan falan yaqbal minhu, li ci kaw suuf l'islam rek laa reconnaitre. L'islam jooju yàlla reconnaitre, yàlla defal la tawfiix yi, orienté la ba nga ni ca lëbb ni weñu daanu ci soow. Ah, jar na sant ko, naskuruhu wa na'madu, jar na sant ko de, naskurullah wa na'madu. Ñu tudd yàlla ak di ko sant rek moo nu tax a daje fi ya rasulallah alayhi salatu wasalam. Daje wuñu fi ngir waxtaane làmb ja déedéet, taxunu fee toog. Daje wuñu fi ngir waxtaane football ba déedéet. Daje wuñu fi pour waxtaane Barça ma Barsaq. Xam nga luñ fi tax a daje? Mu ne naskurullah wa na'maduhu. Sunu daje lii doo nga ko sabab. Muawiya ibn Abi Sufyan ab sahabi la moo nett lii. Donte boo jàngee taarix nag ak luñ ko mën a yàkk, waaye ab sahabi la de, te ab sahabi yu ku dal ci kawam gisuma la mbaaw yowmal xiyaam. Ab sahabi la. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na suñ borom tabaraka wa taala wax na ci hadithul qudsi ni la yaskurni al abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala alayhi salatu wasalam rawahu bayhaqi. Sallallahu alayhi wasalam neena suñ borom neena amul benn jaam boo xam ni dana wéet mel moom. Bu ko defee kon day dellu ci li ñu tuddee, maanaam li ñu tuddee al fard, maanaam nit ku bedd ku mel moom rek li tudd yàlla. Sunna la, ndax yonent sana sayidna li mu di ko def. Waaye mbooloo mu daje di tudd yàlla, ah kay sunna la, ndax yonent génn na fekk ay sahaaba di ko def.

yonent ci boppam defandoo na ko ak yi sahaaba. Mu ni suñ borom nee na bépp jàm boo xam ne beru nga mel yow rek di tudd yàlla, naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah. Yàlla nee na danaa la tudd ci sama kanamu malaaka yi, man tamit danaa la bàkkoo ci kanamu sama malaaka yi, danaa la damoo ci kanamu sama malaaka yi. Mu ni waaye koo xam ne nag dangaa dem ci biir mbooloo di ma fa tudd. Mu naa mu ne xam nga man fan laa lay tuddee? Rafiqul Ahlaq. Yàlla nee na damay dem ba Rafiqul Ahlaq ma di la fa tudd yow, yow mi nekk ci biir mbooloo di ma tudd. Hadis boobu bay xaq indi nga ko. Damay dem ba Rafiqul Ahlaq ma di la fa tudd yow. Rafiqul Ahlaq. Ñu ngi ne Rafiqul Ahlaq. Ñu bari ci nit yàlla yi jotiwuñu fa. Jotiwuñu fa. Ñoom al ufuqul mubin ñooyam, al ufuqul mubin. Wali yu bari xamuñu fu mu nekk, xamuñu sax nu mu mel. Waaw, al ufuqul mubin. Sallallahu alayhi wa sallam al guddig al isra wal mihraaj. Ni nga xamee ni Rafiqul Ahlaq naaw na wut si ko dafa xam, dafa xam. Dama ko yàlla baal mason naa ko nett li parce que damaa gént seen sëñ Touba muy dox ma di ko woo mu bañ maa wuyu. Ma woo ko ñett yoon wuyuma, ma noppi bañati koo woo. Nis tuut rek mu seet seen ni jàll ci sama kanam ni ma Mustapha bi ngi may woo li tax wuyuma la. Damaa nekkoon al ufuqul mubin. Suñ borom seede na ko noonu la ma ko waxee. Mu may woo li tax wuyuma la, damaa nekkoon al ufuqul mubin. Xam ngeen ni xadaratul ilahi moo xam ahmadiya la, muy xaqiqatul ahmadiya ak xaqiqatul muhammadiya. Ñaari xadara la yoo xam ni benn bi umpi na du yàlla bind. Sallallahu alayhi wa sallam. Waaye loolu bu ma ci duggee day gudd. Mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin wax nañ ca lu bari, naan Jibril la fa gisoon ak Jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin. Xamu ko sax munu faa yegg. Boromam la fa fekk, boromam la fa gis. Rabbi sutuwa jalla jala, ñu naan Jibril la fa gis. Sallallahu alayhi wa sallam Jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran. Jibril ànd ak moom ci al isra wal mihraaj, mu ànd ak moom di ko gis, mu di ko posé question muy tontu bañ àgg. Lu muy doyee ci Jibril foofu ci al ufuqul mubin bañ naan Jibril la fa gisaat. Suñ borom la fa gis, suñ borom la fa gis. Ngeen baal ma, loolu taxumaa jóg. Suñ borom ni boo ma dee tudd ci mbooloo damay dem ba al ufuqul ahlaq ma di la fa tudd, ma di la fa tudd. Am na benn hadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali radiallahu anhu. Mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laan askura allaha maa xawmin ba'da salaati alfajri ila tuluu shamsi ahabu ilaya min addunya wa ma fiha. Anas nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na yow moo xam ni dangaa julli suba ba noppi toog ci biir mbooloo di tudd yàlla maa xaw min la wax de la an askura allaha maa xaw mi ba'da salaati alfajri, gannaaw ba nga jullee fajar ba noppi nga def ko ba jant fenk. Yonentu nee na mooma gënal addinaak li ci biiram. Toog gannaaw jullik suba daal di tudd yàlla, di tudd yàlla ba jant fenk mooma gënal addinaak li ci biiram. Anas ibnu Malik moo ko nett li, mooma gënal addinaak li ci biiram. Mooy lii mbokki tijaan yi di def, te mooy bu fajaree ñu tudd yàlla, bu takkusaanee kazalika gannaaw takkusaan. Yooyu yëpp ay dalil yu wér la, ay dalil yu wér yu ñu mën a jëlee ci sunna, ay dalil yu wér. Boo demee ci sahihay ni muy Bukhari Muslim nettali nañ moom ba tey hadis boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali. Mu ni inna lillahi al malaika yasara yatufuna
yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu gudd la sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci paki souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër paki souf yi rek kaw souf neena buñ dé wër paki souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga len taxaju magalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddukati yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu képp lañuy sét ñom malaaka yi loolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol fi dukkat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxone jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxone ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabarak wa taala bunu toge ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way te yalla mi leen di laaj kat moy leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé lén question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka ina ñom dé sawara dong lañ ragal borom ni ay buñ gisoon safara ak nim tangé ay buñ gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mune cey buñ gisoon aljana ak nim nexé mune leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jam deug ñoñoy samay jam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jam deug haqiqatan ci kawsu ñoñoy samay jam tuddu kat yalla yoyu ñoñoy samay jam deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topputuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muni def nga kawteef de sun borom ni ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fuñu def lu bax foko fek day def aw toj ak jongalam muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tuxu ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis jotaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong bu fajar mu gis jotaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togal ak ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax ñi xani boy tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par par lola te par par lo baxul
par par lo la par par lo baxul yow jang len sunna ji nga jang rek sunna si nga jele ci sa serigne bobu di ibnu taymiya jangale ko rek minit ñu gëm sunna si nga xamne mom lañu jele ci sunu serigne si jam ni ñoy kenn du xex kenn du xulo da xexakulo amul njariñ jam ni ñoy li nga jele ci ibnu taymiya te gëm ko gis na mel mbokk sama wëllëri la sax bi muy misaal ci ñiy faral di wax ci wahabisti yi ak seen melokaan yi xam nga toujours ku mel ni man bu ci wax man damay dem ca aslu ba mooy cosaan la te mooy Mohammed ibnu Abdul Wahab muy wax ni Mohammed ibnu Abdul Wahab kay lu baax la ndax moom bañ na ko ba Abdul Wahab mooy jaamu aji maye ji mané ko waw waye awtu mom deug la ba yalla di wax ci alquran dani al amalu saliha newul al ismu saliha turu rafet rek dedet jef ju rafet la yalla wax man jaa bil hasana man jaa bil hasana ku dig ak jef ju rafet waye newul ku ñew ak turu rafet de yor turu rafet falsifié yu bare bare bare bare ndax sa intérêt personnel yow dajé nga ab bour état nga dajel état ni la bayima ci sama ni may def ba sauvegarder sama ngour bayima ci mune waw ñu d'accord mune légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa fatwa yi na doon lo xamni luy deugëral sama ngour la ñu ni waw mune suko defé mala amé sa ciéb bu toy da ngay tok muy dox tok muy dox tok muy dox kéro bama jëkke dégg baat manen mani ndaw baat bu bon ñu ni ma lutax nga ni baat bi baat bu bon la manen lu Seigne Touba difu yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu tok muy dox mom Mustafa musuko def Ali sallallahu alayhi wasallam Cheikhul Khadim musuko def tok muy dox mani ndaw baat bu bon légui nak dégg na gaay yi dima ci topando man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok baat bu bon bu mata tek ci souf tok muy dox tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab d'accord borom xam xam la waye ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni dako def ngir intérêt personnelam ngir intérêt jamaa bim jité ngir intérêt mbolo mim jité ngir intérêt ben groupe ngir intérêt ben groupe lol nak wax deug yalla du lu bess depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij ay muhtasila firqa yoyu mok jamono ñu and danaka bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek ad yu neew lañ ci tek firqa yi tambalé jamaatu nangam jamaatu nangam firqa nangam firqa nangam lolou mok adina and waye nak buñu yalla bolé benn société buñuy dundu nañ respectanté kenn ko né ah waxal la nga jang te gëm ko ka ci dess nangul lako bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca waye bum la seyité bum la ñaawalal bum la doyé dalal bum la togn man nga wax ci xam xam rek ku bëgg jël ku bëggul bayyi jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn waccel nit kamil du jariñ kenn xam nga ji wax ju doye di ji wax ju doye di ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way de yi suratu yasin mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé fan la mujjé kon nañ jëllo ci suñu xel ñu xamni pinc mi yaatu na ko ni man nga def sa dahwa ñala gëm gëm la ñalay wedd wedd la
yonent la gën wote na am nañu ko gëm am ñuko wedd yonent yi nonu gën fuf te wote nañ am ñu la gëm am ñu wedd man da wax ni nit wedd ma du sans problème nit wedd ma du sans problème nit gëm ma yit du sans problème xam nga man luy sans problème moy suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille suma waxe ba nopi rek sama conscience na tranquille rek mu woor ma ni lima doon wax yalla tax bima ko waxe ba nopi nopi naaj kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari fa lillahi alhamdu waye duma togn kenn duma ci togn kenn ndal bo lelu diine ji bo lelu diine ji lelu yonenti bi ak cheikh ahmed bamba radiyallahu sayyidina wasilatina amanna am doma deg man naam duma deg bay ñu mën ko leen laal baye bo sentu sama tont malay tont nak duma ci xulo duma ci xex xam xam lay indi dajje la nga waxon lepp kon tuddu yalla ngok ay njariñam mene suko xiyass mene suko xiyass yalla xam nako sun baram dafa tag aw gaay yo xamne ay tuddi kete yalla la innal ladhina amanu dafni innamal mu'minuna alladhina bi ci suratul anfal wa kay innamal mu'minuna alladhina idha dhikra Allahu wajilat qulubuhum wa isatulat alayhim ayatuhu sadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ma nga suratul anfal dafa tag aw gaay ci seen ngeum ci seenu ragal ci seenu beug kan yalla ko ñaan tam wa ñoñu li seen mandarga ñi beug yalla ko ñaan tam mu ne xana ngeum gu fess seen xol duñ ca yam waxtu wo xamanteni tuddu nañ yalla fi ñoom wajilat qulubuhum seen xol yépp day tiit buñ déggee dëgg rek dal di koy nangu wajilat qulubuhum mu ne rawatina nag dëgg goo xam ne bi nga leen koy andil da nga leen a jox dalil wa isa tulat alihim ayatuhu saadat imanan loolu day yokk seen forsu saadat imanan day yokk seen forsu bi nga leen indilee ay dalil yu leer ci li nga doon wax mu ne amoon loolu day yokk seen forsu ngëm saadat imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk dañuy wéeru ci seen borom tabaraka wa taala dañuy wéeru ci seen borom nga dem Ali Imran tagg na foofu gaay allatheena yaskuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina azaban nar alquran la almaida gatcha nga la ma sama jam ñi nga xamni dañuy tuddu yalla bu ñu taxawé tuddu yalla ci bu ñu togué tuddu yalla ci bu ñu tuddé yamu ñu ci dañuy bolé sikru ak fikru tafakkur fi samawati wal ardi ci li yalla def ci jawu ji ci suuf ci asmani juroom yaar ci bindafuni ba mu jumi ni ndeke yalla yeb bindo dara pour asar rabbana ma khalaqta hasa batilan yalla ndeke yeb bindo dara pour asar wallahi melantanu sax du asar wallahi yoyu sax yalla bindu ko pour asar ma khalaqta hasa batilan subhanak rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yalla tagna ga yoyu tagna ga yoyu limo xon ci xam xamu sayyidina lin karam la wajha xamne ilmu ladunya lay tukhale bas nagn ko laaj ni ko waaw sayyidina liw jangale kat alqur'ani wala jang kat alqur'ani ku ci putiyaba mun xana ki taxaw diko jang yow mi taxaw di jang alqur'an mo xam ci julli la ci salatu tarawih la mune amul ya putiyaba ki top ku ci top mune xana ki top mo putiyaba ki teud legi ñatt ñoo ñoo fi ne taxaw ba tok ba teud ñatt mune ñatt yoyu ki taxaw putiyaba ka toga ci top ka teud nak mom ñu ne ko wa sayna li nak li nga wax luy sa dalil
mu jang aya ba alladhina yaskuruna la qiyaman wa quhudan wa la junubi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar mu jang aya ba nga xamne comme dalilam yep ci alquran lako jile wat te sayna ali mom ken gënu ko gëm tasawuf dañu falsifier ay mbirum gënaam rek waye ken gënu ko gëm tasawuf mom ali karamallahu wajha ken gënu ko gëm tasawuf radiyallahu anhu kon nak tuddu yalla ndank dalilam mi ci alquran ak sunna tuddu ko ca kaw dalilam mi ci alquran ak sunna amna fa sun borom di wax yaronata sallallahu alaihi wasallam niko waskur rabbaka fi nafsik tadru'an wa khifatan tadru'an wa khifatan kon ñaar yep wala bal tuddu ndank ak tuddu ca kaw la nga deg ñu xam dañ nan ñu ne ci jakkay di wasifa tankal nit ñi nangam nangam xam nga sank waxna ay media ki ay malaaka yo xamni majalis zikr rek lañuy wër bërepp bu ñu tudde yalla rek buñ ko gisé dal li fréquenté wa bërepp ba non la amé ay gaay yo xamni buñ jullé timis ba paré wala gé tal nañ seen auto bu luxe jaar ci kaw télé bi di ram nang ba dajé ak jigen ju mom bopam ñu ubil ko porte mu duggu xam nga lu ñuy wër fu ñuy ndagar walé yo lol le mbadam taam su ko defé ñu dugg ci ville bi di wër ba xam tay Youssou Ndour fan lay ndagar walé dama Youssou Ndour bal wala doomi cion sekk joju am ñu xam lool rek lañuy wër nonu mu amé ño xane buñu réré bu nuppi lool dong lañuy wër fu bal bi gëna nexé non la amé ño xamni malaaka yo xamni yalla di leena sak seen fonction moy wër fu ñuy tudde yalla rek tuddu kat yalla yi wër tuddu kat yalla yi rek xumbal bi ci koñ bi tankalu la ben yoon ndax xalé yi ñew nañu la ben fan dong la ben fan ci la yalla dekkal safara iblis faaw ben fan bobu mu don xeb mom iblis ci la ko yalla dekkal safara faaw ki tuddu yalla ci jakka ji ngay dala tankal bas nañ mako lacc ben conférence mané waw mom de haqi dekk ndo ñaar la haqi dekk ndo jo xamni dakoy lor ak haqi jo xamni dakoy jeriñ haqi dekk ndo jikoy lor ak haqi dekkendo yo xamni dakoy jariñ haqi dekkendo jikoy lor moy nga tankal ko ci lo xamni amul njariñ waye fekke dekkendo bi ling ko tankale lu koy jariñ la moy turu yalla wu tege ci deug waxuma nak xalal yi ne ci mbedd yi yor ay wagn di kalang kalangi nan nga an munu ñu sax wax la ilaha illallah waye la ilaha illallah lañuy wax waxuma lool loolu mok Youssou Ndour may teug ñoyam donc waxuma lool dal nako yalla sam te ar ko te bayiko fi bam tu genn ci inshallah taala yalla man nako ndax yaatu xam xam mom ci la bokku waxon nako ci cion sek boba ZDFM day dogu ubi ZDFM day dogu ubi boba kuñuy wax Assis Sambu mo fa doon animé ñu tek ay cassette musique cion sec mu bi téléphone bi di poser ay questions ma wo ko téléphone niko bu fekké ni day yowmal khiyam jotna yalla ni musicien yi Sénégal yépp ben ci dem aljana japp na ni cion sec rek lay doon japp na lool maniko dama gis lu mu way rek bo delo ci alquran ak sunna fekk ko tawhid bu waw kong tawhid bu waw kong xolal bi muy misal baykat rek nga xani man baykat la baykat nim geume yalla
nim gëmé yalla bimu koy misal nga xamni day jël dugubam wala gertem fekk suuf su wow kong kong musul ko ci ñibbi kërëm tedd tay yaakaara gop ak ki ko ko gëna gëm yalla motax maniko yowmal xiyam japp naane bu yalla ni won ben musicien wu senegal do ngay dem aljana wallahi cion sek lay doon d'accord daana musique mais da ci boole won ragal yalla da ci boole won ragal yalla sidi lamine niass mas nako inviter ni waxtane culture mu poser question sidi lamine ba legui sidi lamine tontu question bu ñor dañ ko waw sidi ñun ñi nga xamni dañuy dem di teug bal te bal bi fi ngui koy teugé dañ fay jaay sangara goor gu and ak jabari jambour da fay ñew ndax ñun am nañ ci part de responsabilité xam nga ni li ko ragal yalla koy laaj waye sidi dafa bayyi non rek mu jall waran nako ni ngandum part de responsabilité ngeen ci am ku fa moy yalla yeen ak mom yeen ay bokk bakkar ba lool la ko waran wax lool lay li am lool la ko waran wax ku fa moy yalla yeen ay bokk bakkar ba ngandum responsabilité nga ci am yow mi ko wote man sanna sunnatan hasana falo ajru biha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah waya man sanna shay'an nak yonent ko wax yonent ko wax yonent ñene ku créé milier bo xamni ku fa ñew lu bax do nga la fay def muna am lu mu fa def ci lu bax am nga ci sawal waye ku créé milier bo xamni ku fa nek lu bon do nga lay def lu mu fa def ci lu bon ngeen bok yonent ko wax alayhi salatu wassalam waw señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi ñamale fofu waxtaan wi ba tay rek baat bi mi ngi xawa bañ leg leg waye ndokal nañ leen di leen ñaanal di sakku ci ñaan ngeen ñaanal ñu yalla defal ñu wër defal ñu tawfiq inshallah taala ba dimanche bu nek ñu mëna dajé inshallah ñeen ñi ngeen bal ma ci ñoom tay leg legi xam nga comme te ku may wër te bëdi dafa tambalé def ay kité xamna amu buma ay wéré mepp lañ koy xawba peut-être motax leg legi yeuf yi xawa ki ci man waye dal alhamdullilah rabbil alamin ñu sant suñu borom te di len gërem di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi di len ñaanal di len encourager rawati nañ yi nga xamni ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin dañ ko boole ci seen programme mu nekk seen soppe ci melni serigne wali fay ak soxnaam soxna jaynaba sar ci melni serigne kosafal seigne mohammed diallo ñom ñep ak seenu njabot ñi ngi leen di nuyu te di leen ndokkel soxna awé ndjay fele ci amerique ku ci melni soxna daba djum ci melni mama jong yaay daara comme nonu mako daan waxe cheikh serigne cheikh jonn ñom ñep nga xamni dañoo and ak daara ji ci leg leg diko bayyi xel ci leneen yalla di wërsegal mu neew mu bari ñu jappelé ko daara ji te lool rek motax donga yi man fe nek di jang alquran fi sabilillah te seni wayjur ni ci upp ci ñom do leen xam sax yalla xam nako wala do leen deg sax yalla xam nako su ko defé lool kon mënu ñu leena ñak baña sant ndokel leen ci ñaanal leen ci inshallah taala ñom serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire ñepp ñu leen di gërem amna ci soxna suñuy wax mam dak defena dakar la nek waye dafa am magam bu nek bitim rew te jappatuma turam momi ndeysane ba ci gamu gi rek mi ci gamu gi rek yonne na ma fi adde yo xamni pour ci gamu gi la jom jaarale ko ci soxna mam dak momu wa dama fatte turam waye mang koy nuyu te diko gërem diko ndokel diko waxniko soxna mam dak dama xamul bitim rew la nek mom soxna mam dak wala dakar wa yakar na dakar la en tout cas yobantu bi ci mom la koy jaarale mu ñew ci man lol mang ko ci gërem bu baax diko ci sant diko ndokel dama fatte nak turu magam bobu nga xani moko joxone hadiye joju jëm ci man ñi nga xani ko jessaka law xeyri jessayi yalla gis nako al nak sun borom bind ci seen tere jëf di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ni alhamdullilah lasi bi ni'matati musalihat yeen ñepp rek ba ci sun man cierno ñom fele ci man cierno njaay ni sa bu ñew senegal dina indaler daara ji cafe mom tamit ñing koy ndokel nek fofu ci mo joon mi ngi espagne ñepp rek ñepp bayiwuñ kenn wallahi kuñ tuddu ci sun xel xeyna mo agul ci yaw rek waye yeen ñep gëreem nañ leen sant leen ku ci melni
ñom Hadi Diouf ñom ñep bañ lañ leena dégg ak suñu mbokk mala dëkk Thiès ñu wax sax defena bokku tok bugul de xani moy mbokkum señ Mbaye Penma ma ngi faté turam ñew na fi ba ci daara ji diko bax te yaru ñi ngi koy ñaanal yalla momit way juroom wo genn adina yalla doliko jéggal te doliko yërem señ Modou Mbaye Cham yow tu ñi lay ñaanal way juroom fi bayiko yalla doliko jéggal te doliko yërem yaatal seeni bammel inshallah ta'ala yalla man nako ndax adina mum non la demal ma ngi ñu rek la ay ñi bayiko ñepp te ay julit yalla neen yalla yërem yalla yalla leral seen bammel yalla yalla yaatal seen bammel te leral ko yalla yalla seral seen bammel ba melni guddii leral ko ba melni beccëk yaatal ko ba melni adina sun borom man nako te def bi duko wañi dara wa ma shalik ala lahi bi asis innaka ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah.

wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu'mar seigne touba ni man bok na ci ñi yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours téwéri rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi xamné woté wu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ño xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ni ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejuk tabgi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñu ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel wote bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñi ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajji ya'tuka rijalan wa ala kulli daamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu yesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotelo wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dina dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla momu nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kullal biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natija bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nima ko waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom
la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi la sadid yalla neena

sant yalla dereti bop la du may mbagu mborom sant yalla dereti bop la du may mbagu mborom lol la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi la sadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sant yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sant yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi la sadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mune sama mbugal mu tar ak leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureuma mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab sant akon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc ci nga di ma sant lola tax ñun balna ñun ci yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami llah inna fi dhalika al-ayatin li kulli dhabbarin shakur nga surat ibrahim sun borom ne ma yoni yonent bi ñu xam Musa digal ko niko yow Musa alayhi salatu wassalam na nga créer ben bia ben environnement na nga créer ben mausim moy événement créer ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal créer ben mausim ben événement bo xamni ci nga len di genné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci len ci yalla akub yonentam mina sulumat ila nur an akhrij mina sulumat mina nur an akhrij qawmaka mina sulumat ila nur lol la sun borom sant yonent yalla Musa na nga créer ben bia ben environnement bo xamni yow Musa bi a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakur muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muni ko kon nak créer bi a bo xamni yow Musa alayhi salatu wasalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena genné ci ay lendem duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur mune bul deñ mukk nak di len ko fatali wa dhakkirhum bi ayamillah fo tolu na nga len di fatali événement bobu fo tolu na nga len koy fatali yow yontu yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santon Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ñi ci ay lendem yobul leen ci ay lèr mune ta lolou mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bisi yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotam secretam ci lay texela ñi muy texel man misalon ko ci ni ñi nga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal seigne touba waxulen ko won te seigne touba gënulen ko deg arab gënulen ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bindilen magal buñu arab laaje niñu ma mana magal ñu leral leen ko ndax seigne touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir baatu magal mim gi moy mbotum magaluk touba kef gi moy mbotum gamu lam gi moy mbotum laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ñoo gën ci adina mom la seigne touba dexeñ ci bir baatu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindilen magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral leen ko bam duggu seen bop ñu xamal leen ni magal mbot la mu seigne touba genné ci lak wolof
tuddé ko bisam bu tedd bi jël sekkereb laylatu khadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu yi wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben sekkere la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla boole jox seigne touba mu boole ko motum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir motum magal motum laylatu khadar motum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir motum magal motax seigne touba ni bo jappe wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu cheikh ahmadou tidiani ak wirdu cheikh abdou khadir jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako boole jox ko mu dexeñale ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la continuité la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk abdou diouf ak signature ba doon doxal nguruk ablay wad ak signature ba doon doxal nguruk président senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signature Macky Sall ñetti signature yépp la yalla boole dexeñ ko ci signature Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joggé continuité la keneen ku ñew ah légui rek du fi cheikh ahmed tidiani joggé cheikh abdou khadir jilani joggé fi seigne touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbolam la nekkon ci mbuti wirdu yoya def nako ci sa bir wirdu wi laylatu khadar dem gamu dem seigne touba ñew indi magal yalla niko boole na mbotum magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu seigne touba ko waxal bopam seigne touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind baatu makal bindal len nu magal de len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi baatu makal sun borom ne ma yoni Moussa alayhi salatu wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon événement lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna Moussa bi ayatina an akhrij ghawmaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin shakur ab muña kon foko fek rek sante ko yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar shakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan shakur la wa fekk muñ kat rek jaamu kat sant katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sant ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sant waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sant ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sant iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meuseur parti ba kenn du la sant yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tej ma prison buy wax safara définitivement nga tej ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma len sétane li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julle ngi fi de wora ngi fi de aj makka ngi fi de jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum te moy sa ngeureum yow yalla te ngeureumal yalla mo dakk dug aljana mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sant mom lañu alquran di misal ne zumala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an simailihim wa la tajidu aktharuhum sakirin li la iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke ndey jor pour terroriser len
ba duñ la sante dana leen dikke chamoñ di leen terroriser ba duñ la sante ma di leen dikke ci seen kanam pour terroriser leen ba duñ la sante dana leen dikke seen gannaaw di leen terroriser ba duñ la sante mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do leen fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu maggal ci di sante la yalla señ touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan lañ ñoñ ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñoñ ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi touba di wone ay négatif am te positif yi nafi ngir rek bëgg maggal kat yi décorasser ba baña maggal ci ikhwanu shaytan lañ ñoñ ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du maggal kenn du magali di sante yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci resources yi ñuy terroriser waye ñi bëggone yalla ko yonentam mom xous nañ ci biir ndox mi xous ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla señ touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akthuruhum sakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante señ touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ñoo ñew di sante la yalla señ touba 6 millions yu moye touti ñoo ñew ren di sante la yalla señ touba wa légui ñi nekk ci yeneen rew nak europe ak afrique ak asi ñeneen ñafa nekk te jottu ñoo ñew di sante la yalla señ touba fofu nak ñoom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dina fexé ba li upp luñ la sante señ touba mo ñew liggéeyal yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon señ touba moy anti iblis moy anti iblis señ touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante señ touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla señ touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub señ touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dund ba dé du sante yalla bisub señ touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom gatché ngalama mom neena len man señ touba bima setantale limako gemé wallahi du sante wi wallahi du sante wi ndax sante wi yag na fi te teki wul dara nama yalla bal lima gemé señ touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yaq nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yaakar ni señ touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ setantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ da tan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu toga rëcc nak ñew nekk nit yalla señ touba mu musu ca jaar mani ku dul yonent bi do señ touba laani do señ touba laani bur ba nga dajel jamono manipuler na la bam neex ko nga doga rit ci loxom delu ci yalla yalla waye señ touba dafa ñew ni bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamoni nguur gi ño yore passeport diplomatique ak cey bi magal mune lepp man nako am tuduma jaxasok bur lol lepp man nako am ta duma jaxasok bur ñu ne ko nokay amé mune buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe allahu jalla jalaluhu koku lay waxal khalo li yarkan li abwabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama aini señ touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp mbolam ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bur yi ba am li nga bëgg soga beddiku
seigne touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu seigne touba mëno ko yamal ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu seigne touba mëno ko yamal ak dara suma ci duggé rek day yaq cheikhou bamba radhiyallahu ta'ala hu sun borom tabaaraku ta'ala sakko ko wacce ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonante bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewal yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sant yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jang ngeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis yalla nako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadis lima la defal ci xewal diko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy seigne touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ni ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye seigne touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla Musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مودال وات سي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك ستنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك سي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exam manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahima mom walam yakum minal musyrikin ibrahima alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahima mustatrayir min wa ibrahima kon lan la won mun xana thakiran li an ummi ibrahima ab santa kon lawon ibrahima dawul sak jeuf ab santa kon lawon thakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahima nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar digam ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko waye ibrahima nek santa kon rek neena ba lolo amé rek
ittabahu matan ko nak legi def ko mu nek na mo seuj matan ko def ko mu nek essentio gis nga ibrahim kon ci mana sant la ko yalla jile def ko mu nek essentio mbolam lu yalla bind te gem yalla te nara dem aljina elek mu nek sa essentio mom ibrahim alayhis salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sant mom ci lay sant ba yalla geureum ko neena bima ko geureume ci cant ga rek ittabahu ma dal di koy tan yemuma ci tan ga wa adahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse te moy siratul mustaqim wa adaynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon mi nga xamni ku ci jaar do esse ci la yent yalla muhammad jaar esse gul ci la seigne touba jaar essegul ci la sidi alhadji malik jaar ba essegul neena yoon wo nga xani ko ca massa jaar do essek ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ca ci la yam dedet ibrahim jeleewul lol do nga ci meena sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahim alayhi salatu wassalam adinam jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adinam ma defar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal ci adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukkandiko ba facilité ko adinam muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kala yam ak mom muni dede des na menen maqama wa innahu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yoon waxani dootu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek essentio monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy mayeli waw kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndiegu xar waxuma gelem gelem yi nga yew wo sax xariti cameraman yep ñu ñew di filmer ngay togg di wacci tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndiegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le seigne touba xam nga ni sante le seigne touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jeuker yep genn na nga dese pariru or ay ca lol kay dara neeku ci
waaye sa pariiru or bi ngay tiitaroo boo demee mboolem ñaqi sa aqi emploi jëkkër ji moo tax nga mën a am pariir boobu. Ay bu ko ci yàlla génnee bu yowmul xiyaamee doo dese sax jara jara doo ko dese jara sax doo ko dese. Mu ndax nii ñuy sant looloy sant le Seigne Touba yàlla woo say camaraman woo say xarit ngeen daas seeni tama di yóoloo le mbadantaan. Ah loolay sant la yàlla Seigne Touba ay ca ay ca fekkee ni dañ ni Seigne Touba bernde la woote ba tax nga dem jënd sa ponk li gëléem yoo xam ni aqi emploi yépp a ngi ci. Seigne Touba bëggut yàlla bëggut yonent bi bëggut. Nga wër sa xarati camaraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metri mbees mbasee wala benn amblou 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé. Ndax camaraman yooyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñu koy camara camara gis nga ko fa camaraman yi de man fi ma leen di seen mooy borom weccet yi rek borom poos yi diis yi rek foofa nga leen di seen. Animateur yi ci télévision yi ñooñu rek lañuy invité de kër gaa yooyu rek nga leen di seen la waaw animateur yi 10 metri mbase yi ñu la jox moo tax nga dem waneel ko yàppam muñ wàjji yeeg waaña mu taaru waag soxnaam su mën a takk pariir ba moo tax nga dem waneel ko ko aywa bisimilah. Bu fekkee loolay sant yàlla fekkee loolay sant ay ca Seigne Touba wootewut lool de ba Seigne Touba raye gàttam ba sant ci yàlla digal lu ñu def ko akay naam bernde ci sant la bokk. Waaye déglu leen Seigne Touba ma ko defoon moom moom ba mu ko defee ñetti saam la ko def ni bii nañ ma ko joxal waa kër gi ñu togg xiwloo li ci des nañ ma ko joxal diw sàngam la ca des sarxe leen ko jox leen ko julit ñi ñu jariñoo. Yow nag yaa say xarit rek ngeen wàjji seen gélim taaj ko ci kaw taabal ji ngañee ko ba mu soob leen amatu leen ci pexe ngeen ko ngeen door koo jël di seddale waa mbedd mi cim woowu des ngeen baal ma ngeen baal ma. Sant yàlla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon mën nañoo berndeel yaram yi waaye nañ berndeel ruu gi lu koy berndeel mooy jàng alxuraan jàng xasiida. Mu ndax nii ngeen di jàng xasiida noonu la ñuy sante. Am na jànketu xasiida boo xam ni am na daayira bu ko invité mu war leen a jàngal xasiida bu fa demoon njàng mam fay jàng yàlla doo ngay tax te njàng ma dana tege ci yoon waaye déedéet. Am na benn millionnaire benn milliardaire bu ko woo ci koñ bi boo xam ni nii yónnee na ko amblou 500,000 foofaa gën a duun mu ñëw toog ci salle bi di xaacuy xaru ñenn ñaa ngay mbëkk di jooy-jooylu fekk rek ñuy vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu mooy aywa yéene ma gën a xam waaw ni ko xale yi waxee yéene ma gën a xam ngoog du ma ci yegg. Waaye yàlla moom mu ni su ko nax subhanahu wa taala rabbi sudo jàlla jalaaluhu xalaqanaa moolaana moo tax mu ni Ibrahima alayhi salaam ci sant yàlla ak mën a muñ bànneexi addina yi ci la ko yàlla defale tawfiq mu am daraja yi addinaam jàkk àlaxiraam jàkk mu bokk ci ñu baax ñu ëllëg yàlla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiallahu taala anhu. Sëñ Touba ni kon bu ma leen wooyee ngeen sant le ma yàlla subhanahu wa taala dama bëgg nu ànd sante ni nga xam ni nii noonu la Ibrahima alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju noonu la Moussa alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju mu woo ñooñ waa géej woo ñooñ waa jéeri ci ñu sant le ko yàlla mu ni yaa ahla barri yaa ahla bahri wujoolil barri bahri saqaa ndax man ki may santlu mooy géejug tabe moo yore géejug tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te mooy sun borom rabbi sudo jàlla mu jaare ko ci yonent bi nga xam ni mooy waasitaam alayhi salatu wasalaam mooy waasita bi dox diggam ak boromam tabaraka wa taala. Ma ni kon man li may wax ci Seigne Touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu baax la koo gis ku ne sax fanatisme la waaye dama bëgg wax ni li may wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu dama ko teg ci ay acte yoo xam ni wala boog ci ay preuve yu leer yoo xam ni nii rek daanu jël wala wax loo xamul wala bëgg a nàngam wala bëgg déedéet lii xale yi tuddee
bëgg bëss bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbay sam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi balil insan ala nafsi basira astaghfirullah balil insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jëru tontu di ñuna man xamna sa bop du mu bëne lecc ci kimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamné day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamné day katch koku da jëraté tontu jëru ko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muné and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai muné jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba wax ni moko may ak taxé deglu li seigne touba wax ni moko may mbolem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbolem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciptal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama dajlu mburu dajul ciptal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina ngi dajna lu mburu dajul ci tal de na bahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu walax nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def ni ñepp def doga mëna am ci li ñepp am
ñi nga xam dañoo yore réseaux sociaux yi naan waaw kuñ jàpp sa talib te mënoo ci dara ah yowmal xiyam bu la ko digee nangam nangam seen wax yu doyee di yooyu seen wax yu doyee yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wax naa ko miraaran yonte yàlla muhammad jàpp nañ ab talib yam tër ko jël paaka teg ci putam war koo rendi xam nga fii talib bi mën naa am sax gisu sëriñ bi fee nag talib baa ngi nii jàkkaarloog sëriñam muy muhammad mu ni eh yaa muhammad mu ne ko labbay ko mu ne ko xoolal paaka bi ci sama baat bi dañ maa naal rendi ngir yow mu ne ko jox naa la rendi àjjana jox naa la rendi yowmal xiyaam léegi waa ji bu amul ngëm est ce que dañ ne waa yowmal xiyaam mooy lan yowmal xiyaam daa ñëwagul yow dooma xet li fii ci àddina nga affaire yowmal xiyaam waaye déedéet daa gëm ni li ko muhammad wax dëgg la wallahi daa gëm ni faatu rek ko tey dem àjjana dajeeg yonte yàlla muhammad te ñi ngi ko tër de jël paaka teg ci putam xanaa looloo gën a metti tëj kaso paaka lañ jël teg ci putam muhammad romb ko di ab sëriñam mu ne ko ye yaa seyxi yow sama sëriñ mu ne ko labbay ka mu ne ko xoolal paaka bi ci put gi mu ne ko jox naa la randiw yowmal xiyaam maw dexakumul janna jox naa la randi yowmal xiyaam ndaa di koy romb dem xam nga ni kooku bu doon talibe léegi yi danaan kii kii kay mënaluma dara yowmal xiyaam waaye noppi leen tufu dara xamu leen ko ab sëriñ dañ koo doyee lool rek ab sëriñ dañ koo doyee rek ñu tëj la kaso mu ñëw génne la kaso luy kaso kaso nga xam ne lenn la ci mbugali àddina yi ñàkk solo yi bu dee sama classe gi seen dugg kaso mooy seen yëkkatiku daraja yowmal xiyaam ca lañ jóge tiim seeni morom ba faw ca lañ jóge tiim seeni morom ba faw raw leen ci yàlla raw leen ci yonent bi raw leen ci sëñ Touba raw leen àddina raw leen àlaxira ci dugg kaso lañ ko jële natoo di kerkeraani awliya ku weddi li laaj ko xeyrul anbiya ngir yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaata muy ku nuy baal luy kaso lan am na ñoo xam ni moom ndeysaan dañoo rus sax ñu di leen tuddi kaso ma ne cim foo xam ni tëj nañ fa sa sëriñ loo fay bañ a demee yow fexeel bu la fa tooñ yóbbu rek loolu rek am njariñ fexeel ba bu la fa tooñ yóbbu rek loolu dong ngay li am solo bu la fa tooñ yóbbu mukk yàlla dana fa dugal nit ngir bëgg a yëkkati dara jaam ngir bëgg a yëkkati maqaamaam fexeel bu la fa tooñ yóbbu rek bu la fa tooñ yóbboo nag moom ñaar rek mën am yàlla fóot la fa nga set bakkaar bi set waaye nag moom mënoo génne waale daraja nag mënoo génne waale it maqaama nag waaw moom daraja ji rek moom bakkaar bi rek la yàlla di fóot xëy na nga tuub dellu ñi nga xam ni sàcc leen fa yóbbu ñi violé leen fa yóbbu ñi nangam nangam loolu moom waxunu ko loolu waxunu ko mooy tuuma juñ teg ci sa kaw te dara du ci dëgg ku weddi nga laaj lii ma lay wax demal nga yee Yusufa nga laaj ko alayhi salaam demal ca Yusufa nga laaj ko ni ko ñu tuumaal la viol dugal la kaso te fekk défaut boo fa génnee nooy mel Yusufa daa génn rek doon yonant daa génn rek doon yonant alayhi salaatu wasalaam daa génn rek doon yonant du sëñ Touba biñ koy yóbbu dañ koo tuumaal tuuma ji ñàkk ama tax mu ñëw indaale daraja indaale daraja moo tax bul suñ borom tabaraka taala bu nammee mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayin asbab mbir moo gis yàlla dana ko wutal ay sabab sabab yooyu nag li ci suñ borom jublu bu neexul suñ borom mu tawte du xiin waaye lu tax yàlla di xiin daa bëgg gaa yi préparé wu denc seeni bagage loo bañ mu tooy nga denc ko kon li yàlla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf caa jublu rek ay sabab la yoo xam ni mooy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fi mu bëgg a dem fekk nag ñooñu yàlla daf leen a nar a yóbbu safara ki yàlla jaarale moo tax bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaare ci sa loxo tegee ci kawub jaam jaam booba yàlla namm ci moom yëkk ci dara jaam ak maqaamaam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñ borom da laa nar a yóbbu safara loolu ñun ñëpp ko jàng ci diggante Xusayru ak Buxtu Nasar Xusayru keroog ba mu ne suñ borom gaa ñaa ngi nii tuumaal ma Buxtu Nasar a ngi nii tuumaal ma ba tëj ma kaso lu ñu def na ma ko suñ borom ni ko après mu ne ko rayal ma ko
ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu nako après rayal mako sun borom niko ewaye ndaw ya neex ya neex mu nako buxtu nasar lolu mu la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu nam dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow mum tumal xam nga luma jublu ci yow mu nam nako dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal xiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom nimuy def ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko setantal ba xam nu muy deme tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ñi yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu daanaka mom mu ngok rek daanaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sara xawi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am lañ ñom ño xane bala ño faatu semaine biñ wara faatu li leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xane wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la leen yalla xamal amna wali yo xane yalla da leen di xamal bis bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy waajal dañ koy waajal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu délo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bimu génn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew daldi teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bes roge doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënul lolo dul deug lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay wi lolo rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolo lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yeeram leen tabaarak wa ta'ala ci yermaneen ju yaatu ju mag ja ndax lele nga degge ñi nga xamni ñoy jabul yi ci nit ñi naan dem magal dia fa dem magal nangam dia ci yoni par ci par la bo dimul magal da ngay de mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani wa man yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog sante le seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sante le yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala llahi wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable la mako taxona juk mom xamna ni événement bobu événement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom
ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxaju koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ni yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxaju koku da juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla seigne touba ndax lolu man na and man nga bolé sante la yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep man naam ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yoolu aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidina omar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni omar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yépp manam mbir yépp yalla ngi ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jëf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaaraku ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sutu jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xani bañuy gaddaaye makka dima fekk ci madinat munawara yalla taxut ñin leen lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ak jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet bimu bëggona tak jigen ja gaday ñew madina munawara mu gaday top ci jigen di bëgg ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaaye makka jëm ci madinat munawara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena wa man yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqafur rahiman suratu nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm touba dara dunul sa yene lulul dem sante la ji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yërem yalla na yalla def seenu faatu di seen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina tereti nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gemul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yeerum te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom muru ko seigne touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak
ñom biñ ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gërebe yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñepp nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou jagne dal nako yalla do li ñeegal momit do li koy leer ndax bis bi bu massaane ñew effort bu nekk danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mu doon liggeel serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusi na sun borom man nako am nako te def gi du ko wañi dara xuma kess di liggeel di perte way du serigne touba serigne touba won ko ko liggeel bam na musa liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggeel yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ba adina am bax alakhirah am bax ñuy gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jasakumullahu khair jasaihi ñom seigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak seigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne kossafal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñepp sant leen gëreem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yebal ni li nak mako yobul ba ca Mustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako señtu waxe won señ ma labin djob dagana muy jasaakumullahu khayra jasa ma ngi leen koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasaihi al jasa wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama leen yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem señ Modou Mbay Cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may wax ak yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jasakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ku ci melni cheikh mohammed an mbacke ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacke sama xarit sunu wëlëre ñoonu ci daara ji jasakumullah khair jasa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacke bobu di def conférence yi
jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma leet sama xel mo ak bu téré to comme bindu ma dara wa yalla sédé nani ñeen ñep ma ngi leen di sat leen gërem ñom seigne cheikh dion nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñep rek bayuma kenn jazakumullahu khairu jazaihi

ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax serigne ci ñoo ëpp talibé yi légui serigne ci légui ngeen balma serigne ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa daf don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga xamul bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biskit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko xex defeni aw campet la defeni aw biskit la señ touba neena bis dana ñew nga for dara xex ko ndekete neferay bey nga xex neferay bey kon wote baangi melni tulé malé alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ak kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol dana ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen degg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom kennatablewut ni mo dundal xol yi kennatablewut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom señ touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote señ touba de señ touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la señ touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la señ touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji raha sa ndabal xol bam set wich yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarkhiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina leen itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyara

0: am important borom xam xam yi werante nañ ci ba son ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati na nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ tibé ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamni xew wala ñofay ëpp xew wa deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni ma ngi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degeuti sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degeuti neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degeete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa espace distance seigne touba ne bum la stes sol saw dal de bo don lak ay jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewelu ñu wo neena ñu santale ko yalla ñu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bula woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndolen mukk bo amé jouni sante ren bu déwé né ñaari jouni nga am sante bu déwé né ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sande pa rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sante lu taxon ngay sante nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len santale ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gem yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len santale ma yalla awaw sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla doli ku sant yalla doli ah magal gogol ay waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla bindu ko luy téré magala am yalla bindu ko yalla xamna ko yalla bindu ko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du té danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du ténu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du téñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi motax muni waj al qalbi war ru'i za'irain lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankor na bu mënuma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wolen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wolen dama bëgg ñaar ñoñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limni digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbutarke yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jaza ak am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonentula kat musa yonentula waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni dakoy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونوكو نيتلي ويس خال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko waw fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reey mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla musa yobul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent na ali salam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jup di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ñ koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bi ma siyara ci nitu yalla bi ma siyare xam nga ñun seigne touba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu mu ni ko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci li la yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek wadax buma déggé am ku naan serigne bi bu la mënta gene kasso mun la xettali ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don romb ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi mina mun yawmal qiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal qiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal qiyam ñoogul ñun lijeent aduna lañ xam lijeent ñu adina ba pare te wallahi yawmal qiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalula dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la waliyu yalla yi daño xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga xeexlo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xeybe adina li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaaba lim la yene ci dara ju yëkëti ko yowmal xiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ja yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang istiwaru sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djub lolu taxuma djub yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina ak alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wërantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teer ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serign dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse so yi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam solno dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba duko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon Musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba ming koy seti fenen muni ko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wolul ko lul seen baye dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara xana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiw ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñet yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñet yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xëse am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxul sax la sama mba doxul te sama mba doxul sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bim ñewé di sakku xam xam bi deeng lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina khadir majma al bahrain ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom te xam xam bepp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe khadir majma al bahrain fa ñi tudé maawul ayat ñaawul ayat gaay lajoon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dund ñu wa légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adama nita gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dund nita gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wota yu bari ay kassaw kassaw wota alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xolel li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompé wu de trompé wu ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dem bu don tay ak di def video lu ne nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax sénégalais liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbiri nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wassalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga ni ko seigne touba ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbirim yi dafa sew don yonent rek wala don waliw rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben waliw ngi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen waliw bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem baye ko fa mu nek ci naajo tang jir benen wali bi xam da don doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu niko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnou ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tangna fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral mun ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddi sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna mu ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundan ñeen fukki at door ca yegg te gis na ni bu mako fi bayiwate ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lutax du yegg ci martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wudi te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lemalé likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki فهلته دقيقة ليس يرى كيفية لها ستدبر وعلمناه من لدنا علما خم خم بوب لا موسى دون ساكو موي لو يالا دوغالاتي مو خم لوم تي نام موتاخ موسى عليه الصلاه والسلام بيغا خامتاني سيرين بي نانغول نكو مو اندك مون تربيوكو منيكوت ايتي نابل ما سامي باغاس موسى سانتوكو خمغا موسى بي مي نييو سي سيرين بي اب طالب بي ماكو سانت وون لغي نك موسى مو مودي سانت نك لغي مو دون مودي دونغا بي di talibeb sayidina khadir ta yonantula alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek len ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale len gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi mune suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron mune musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn Musa comme yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul liñu tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la de moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lu tax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax may wax nak muniko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay terbiyu newon na la adina bu mu ko yagale mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yon nek muniko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate tuti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dekk bi ñu gis ay xalé yi fo ngay football ah ñu seen serigne bi di yot bani nous ben xalé ci bir xalé yi bim ne nous xalé bi niko de xatren di Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muniko wayaw luma la waxon ni man na la lumay def bu ci muni he he wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci bir dekk bi ñu duggé ci dekk bi keur giñ jëkayam ñu lay dañoo marxif ndax du ngeen may luñu naan ak luñu lek wa keur ga dakk leen jog leen fi wa ñun ay gan lañ ñu suñu yonnikul ci gan jog leen fi biñu genné go keur laqaliko geneen keur rek yam ci benn mur bu jeng di waja daanu sayidina khadir wax talib bi niko talib bi jox musa niko demal nga roti ca ten ba ñu jox ma defarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Musa di rod di indi Sayyidina Khadir di tabax ba mir bi soti muné acci jël say bagage ñu dem muné waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lekk ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé li ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lekk ak luñu naan Sayyidina Khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu muné hi dama ko faté bal muné ko wa tay nak mom fi lañu yam ak yow legi fi lañu tekkaliko kay ma yewi la nga delu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser mune ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafetaayam bobu mako doon yaq na mune ko amna benn dëkk bu ñuy traverser non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu mu neul ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy mu na mu ne ko amna yeneeni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fiñu ay miskeen mu ne ko gis nga 5 personne yele dañoo la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personne yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personne yele mu ne ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dutu ñu amati luñu dundé ak luñu dundalé seen frère yele mu ne ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal gi mune ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo du nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna mune ko reuyuma ko ci togn ci digelal yalla la ko defé mune gis nga ngor soosi xalé bobu manam ni ko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am yenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam ni ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku na puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko baye bis dana ñew mu delo leen ci kiefer te bu leen delo ci kiefer yobbu ne leen sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndayam mucc dem aljana mo gën fuuf ma diko fi baye mu di leen delo ci kiefer te yalla man na woor segalat seen nday ak seen baye jeneen dom la waji waxon ku de sa nday juraat man na buma ko raye ndayam juraat yeen bal man nam buma ko raye ndayam jurat ah mu dal dikoy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga luko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskin lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesure guñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamu kat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ni ko alal joju ñu fi warna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défarat mur bi bu ko défé bala aggat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jibanti mur bi Moussa liko jar nako dé li kay jar na jibanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Moussa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci don bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko don sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa akay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum jaxass rek
1: yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue mané kon Moussa ngok ali salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik net le ne sayyidina omar ak sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur omar ya omar muneko la bayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyara ji ummu ayman dama beggone mak yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyara ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka abubakar wa omar mune ay ñun dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy noy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla bumu ay man ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yéram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nugal waye li ci dess fofu ci conférence bu mu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xani kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram tarafuhu malaa'ikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta seigne gay defat mak la ko ci abdoulaye waxon ci kataba yek nangam nangam bañu delo ci keur ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañ delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeram ko bi serigne sam genee adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama beggon at muy nga ñew fi yalla xamne demna keureum ñaari at at muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibra mbay ñom la fa fekk ñomit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ne len yalla taxawu bobu la len mu je gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji ummu ayman mi dem diko siara ji legi nak ummu ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wa yow ma kat ci ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bi mu waxe li ni man joyuma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu Abubakar ak Omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abubakar ak Omar ci siara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am njariñ la ahamati siyar ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yonne ma message ma arrêté rek ba benen yoon nu agalé ko bu fekke amul burwi batay rek inshallah taala nu continuer bu fekke ni tawbi burwi bi amul lu muy jexital ci seigne bi dal kon siyar ngir yalla lu am solo la siyar ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyar ji sa mbokku julli te yalla tax siyar ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol al-akhirah man delo ci hadithul qudsi hadith ni bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaaraku ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka ne ko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako lu ko taxa juk malaaka ma dal di soppali ko melaw doom aadama ñew dogalé waji ne ko ayna turidu waaw sa wayo fo dem ayna turu fan nga dem khala urid haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppet bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la dem malaka maniko waaw xana da la amel bor ngay fayiku muni dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dal nga bañ ko fossé muni dedet lol tuxuma jox waaw lan mo la taxajuk nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara jiko ngir yalla ngir diko séti muni ko dara tuxuma jox fayeku juma bor joxuma randi mo bañ ko fossé dama ko djeg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don séti mu ngiram demé mu ni mom dey néna diw sangam lay séti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel borom ngoy fayu mu ni dedet waw kon xana da la jox ra ni nga bañ ko fofé mu ni dedet mu ni ko waw lula taxaw djum ci diw sangam mu ni xana dama ko deg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé néko djegal nako ba faaw djegal ko mu siara ji ba faaw so demé néko djegal nako ba faaw djegal ko mu siara ji bu faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla djegal ko djegal la moko bindal bopam néna fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni solna aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ngeegalal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeeg sopp ko ngir yalla rek ci lako yalla djegalé ba faaw yemu ci mu djegalalé sax waji mu siara ji fa Yanabi sallallahu alaihi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamnako ñi nga xamni dañuy degg Mustafa Mbaye Sam jaral len sol seenu dal di wër fune luga fune danañ fa dem di laaj fu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñikoy wër ak laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci dara ji di liggeel alcorane wallahi lima len eumbal ci xoxyal mak yalla rek ko xam yalla len yalla jéggal te yeureum len xamna ni du dara bëgg lu bax dong la waye Mustafa Sam mom ndiamu yalla su doye di la yalla len yalla jéggal te yeureum len lepp mang koy yek fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yek nako waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu xiyaw ulumu din Touba Mbacke di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jazakumullahu khairan jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli tioxel seeti nit fekko ko fa da nga yaakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxono jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jaala dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow ciofel Mustafa Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kan yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi allah nadahu munadi bi an tibta man saka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alaihi wasallam neen ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal di ko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solo saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa wacci way aljana sayyidna abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt laluko siara ngir yalla rek ko taxaju muna muni xam nga fuy sa wacci way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali salatu wassalam wax lolou la mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena doom adama dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jox siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa surruha ñi ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doyedi yu doyedi yu doyedi tahliqat yu doyedi ay commentaire yu doyedi yonent mom yonam da ne ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balma aba ali anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudi ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alaihi wasallam ma tuddu guddi rek gent gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasaltaqdi ajatak aba ali anaybori nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alaihi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara jiko muniko gis nga boko siare bu nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kero bam solew dalam ñew siara ji si ahmadou bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mang mom ñoo jenn mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ang koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñaan diw sangam dana dem barabu señ tuba ba def nangam fi la joge suba teel dem jitu ko ci barab ba ni señ tuba diw nga ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi faman sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti xamru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti bërebu nangu ñaan la xamru waliwi bërebu nangu ñaan la yalla xamnako xabru yonenti bere bu nang ñaan la waye xabru yonenti wali tamit bere bu nang ñaan la wa kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba la rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ak ndof munu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru walli wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yit ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom lolou lañuy xol ci mom waye birab yoy birabu nangu ñaan la birabu nangu ñaan la de yalla xamnako jere nañ ci sayyidina Awaisul Kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alaihi wasallam gandero nako batay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bari sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wettit ngeen balma amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momit muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam waysul kharini sayyidina waysul kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ko akon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg théorie ci sun nopi nan ñi payam ngen bëgg tawéris ci nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaam ngi ni bo xam lu wax yalla def hoy sul xareni te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin suma nawara di wote hoy sul xareni ma nga yaman waye teewul mom ñaari liyet nam yi muy Ababakar ak Omar wala ñetti liyet nam yi Ababakar Omar Aliin neena leen won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di tax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow Omar yag Omar yag Sayyidina Aliin yeen ñaar yeen akoy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko bi ñu deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidina Umar nek khalifa ci la Huwaysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Huwaysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwarah

ay nit yu menacer won seen intérêt do nga ñoko tuumal ci lul deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ ko waxe lol la ibn duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolo kep nga mom lolo nga mom té hadith yunus sallallahu alayhi wasallam da nako wax bim poser question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambul geural len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jënde ak alali kenn ñu ne aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ko nab nabé ka den ci bank yi mu na momu len ci dara bu ngeen dé seeni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alayhi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala binde ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindi de bindi dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla nak may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al ghafur ku meuna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en ngi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noter nit ñi rek bëgg ko noter nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka
neñu wala fi njaay lebna lebi wala fi yoy nak man d'accord ma ci neñu wala fi njaay da lebu ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolu mom du wax ju wir bu ko wolof njaay waxe nako sanni fele ñoom ñent wala kan ku leen bëgg defar yalla ni fukel muni sanni fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax muna mune man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daaray sop seigne moustapha baye sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox moustapha baye sa te gisoo ak doliku ci sa bop sa dund gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moustapha baye sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem né gamuk daw ñun suñ participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané képp ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall té yego ak doliko sahiran wa batinan téel sa alal té xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na la ko yalla mu mu tax yalla xamnako yalla xamnako té yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yéré dindiw mako dal yalla la koy joxal ngeen bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ci ndimbalal yalla rek la ngeen bal ma ngeen bal ma ngeen bal ma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla dakuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jeele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابي هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا امول بن جام بوي خي بن جام بوي خي سبت سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نيبال نياري ملائكه كي فيتي لا داي جور كي فيتي لا تامون neena ñaari malaaka yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolel li ngi koy jox dolel sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolel lim koy jox doliko arko samuko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jambi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox
neena menen malaaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dëkk nayo bi liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi mune gis nga sa jam bi da nay bu dëkk nayo ba loko jox mu denc yaqal alalam ni yaqko bu mu yorati dara yaqal alal bi su ko defé ya ngi liggéey dé waye sa alal di yaqku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lélé suma yaakaaré dara loolu yaqku farsi parla fekk mum si kan lila yalla jox dang ci nangu ta joxé dara mum si kan telephone rek ca top yalla néna kuma jox kuma jox kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiyé ko mum si kan bu ko defé telephone ca top dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé mum dal mum si kan telephone ca top yalla néna mum si kan telephone kuma la joxé nga daawu ci rek tiyé ko nay ba dëkk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na mu ni luma la jox rek dama ko yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li lay legi ay mbandari joge fele naxla naxla yobbu ci yow lu bare bare bare bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nang mi junni ganar de wala nang mi junni fas wala nang mi junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum si kan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadis la bo xali sayyidina abi urayra moko netti jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi kon lum tuti tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbalé nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg leg nak mu am tuti lo xamni xawna day war en bal moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënut lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut lolu gënut amna ño xamni mu ben jaamu yalla wote won bo xamni ku woy mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xam nako de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rekk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla tax day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi jox yeb wala 500 millions yi li dong la wax duko eta rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé feyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol ken xamuko lol ken xamuko wolof njay neen wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoral ci ay arrière ken xamu lu doon nga dégg ñu wota ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoy ci nga wara jëk wuy ji ay témiri bi ay makk ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoréel ay arrière
te xaaliss bi ngay maye lepp ñoko liggey xaaliss bi ngay maye lepp ñoma ño ne ca najwa nga ne ci ker gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employeem bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employeem bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax birab ba far nako mujj jox serigne touba adiye faf mom serigne sek ñaar yoon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne bassirou mbacke momako parasanté baba lay doga commencé tabax sama daara ji serigne bassirou mbacke niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci dar sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj nga yonne ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonne fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako maniko def leen ko ca daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacke hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ni danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day ndox ni ku ci dakk muru rek amna neexal bum la dencal mom ma anta mbacke soxnam soosu sama wëlëré la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ waye man loolo ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fatalikou ben bis masna ma dajé sëriñ mbok waaw ki sëriñ Alhaji Mbacke di mako présenté diko wax samay xibaar dal nako ki dal ni muy def ci diiné ji daara la tabax dem na ca daara ji mak sëriñ jilim sëriñ Modou Bousso Dieng daara jo xamnam tollu doomi julli ni difa jang xibaar ko yeb ba nopi munima wad de dama bëgg fekk ma sama kër ga ca Dakar mané ko da nay yex de ci sam xel da nay yex de ngi xana nga deg Moustapha Sam rek yonne ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dalam ñew aka jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même kër Serigne Seck gogu Dakar bamu fay dem ak sama xarit bobu mom mo amone soxla difa dem bobu xawmu koy Serigne Seck benen biñu gisewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci Touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagniko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbok mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirih kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas li ma bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyagulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyagulen lol la ni wërta am wala njaay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko délégué ñaari malaka melni mi da nan yalla diw loko jox mu joxewat ngir yalla doli li ngui koy jox
melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yakal li ngoy jox sun borom neena wama tunfiqu min khairin li anfusikum wama tunfiqu min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum nuyu la magum derati bop la magum borom rek derati bop magum borom ba sun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñoo xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sek ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tudd ku ñi wax serigne cheikh dion nek fele ci amérique yag ngeena dégg ma diko tudd pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigéenam bi nek sénégal dana ma yonne addiya ni cheikh néna nga defal ko ko ci daara ji fekk mom mako daan yonne bu jëk mom amatul jot mu diko jaarale ci jigéenam bob pendant presque fukki at xawma num mel musumako gis ren ji la koy soga gis bimu ande soxnam ñew sénégal ñew ba ci daara ji ren la koy soga gis yalla xam nako bim fi ñewé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu del mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñew na mu ni ma bëtima bele ngay tabaxal jigen ñi ni daara yi jigen ñi na mom la bëgg raax damaay def luma am def ci rek man biñuy bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari ni pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolou bi mu deme la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may wax yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñox ni bitiki do nga ci dess bir gi rek yegg na bi lolou amé tamit yimu ci de ma yaakar ni ci la yam dedet barki dembu ay gaay droit ci seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone ni day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lu mu way jox joxal na lako yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama leen di xëc robinet muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sa doxa jaariyam bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah ibn sabil suratu tawba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolou ko galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ca legi ki ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolou gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama manam niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukhul sama dig ak sama borom manam ni ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax
jëlé nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali sallatu wassalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xam ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobbu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax leleg nit ñu niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wa julli l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni poser question yonent bi l'islam liñuy def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko ne jak rek xamna febar bi mu jenestigo ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene ludul jamm balu teng si la de bu demé day delu ci bu demé day delu ci de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu ci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jamm yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah subhanallah sun borom neena tabaarak wa ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen degge ko yengutu ci yalla jeru lu len lamb seen poche jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapato ngi ci mucce ngi ci mucce ci bala mucce ci musiba mucce ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yep joxe te yalla tax day fank yi yep motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla
maaleen ko joxoon lépp ci sama loxo lay dellu si waat bis dana ñëw ma taxaj jënd bi dara dootu fi des lépp dellu si waat ci man wallahu mirasu samawati wal ard nga gis ko faatu bàyyi ay milliard ay doomam ña nga ca pari foot ba di ko carte te bàyyi na ay milliard de bàyyi na fi ay société de ay société la fi bàyyi doom yi bi ñu miraasee kenn ku nekk société bi weer wu deewu ne di nga ci gagné nangam ñu dugalal la ko ci sa compte am na ñoo xam ni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carte ci pari fur yi ba mujj ñu wañu ko di lebar société bi subhanallah ci alal jooju nga fi bàyyi de sénégal fii gaa yi naar bi lañ topp naar bi naar bi naar bi mais naar bi dee leen yóbbu yow ngal xiyam commerçant yu bari day naar bi leen alag waaye ponkali ñoom ci pari fut yi lañuy dem moo pari fut lañ koy xoo pari fut waaye ca lañuy dem ñoom nga bàyyi fi alal xale yi carte ko pémi bam jeex nga bàyyi fi alal xale yi dugge ko buwaat nuyu bam jeex dégg ngeen borom alal bi faatoon bu yàggul borom alal ji faatoon bu yàggul gis ngeen ko fan la doom ji mujj dem ci ànd ak ay xale yi jigéen di tux tux mu bon moomu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji foofu rek lay mujj waaw balaa yegg foofu doo ko jox yàlla balaa yegg foofu nag doo ko jox yàlla nag sallallahu alayhi wa sallam neena la yatmi'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wa sallam moko wax sallallahu alayhi wa sallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bok ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntu ne sallallahu alayhi wa sallam moko wax ngem yalla ak nay neena munu ñoo bok dajja ci ben xol ko gis mu nay rek gemut yalla ko gis mu nay rek gemut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu la yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab alquran neena aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi suratul hadid gem len yalla gem ab yonentam ci lim len xibar ci yalla muni lepp lo xamni dépassé ngeen ko sun borom tabaaraku ta'ala dana len wotalal lenen xibar bi len yonent wax ni len lu ngeen dépassé yalla wotal muni gem len ko aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'ala mustakhlifina ma ja'alakum mustakhlifina mimma ja'alakum mustakhlifina jëlee nañ ci Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wa sallam nit mësu koo laaj dara ci yoonu yàlla lu ni jox na la ko ngir yàlla dara dara dara dara dara dara mu ni loolu nag li ci prof mooy benn waay ñëw na ci moom laaj ko ni ko yow ki yàlla yónni jox ma ci li la yàlla jox neena yonent sallallahu alayhi wa sallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bari ñun bal mu samp xilu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al-faqr ay yeen sama bokk yi ñu na mu ne daw leen dugg ci l'islam gaaw kon li muy tegtale mooy kii xëy na booba tuubagul wala bu tuubee day doog a tuub ndax l'islam boo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox
ko xamni yaakar ngeen ci mom ne xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr man la yasqal faqr muhammad buy joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alayhi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé som bi mi joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 ngo waw bu tuddé limi joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu donné ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melone ci muy joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fexel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla yim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi ci def ay door gaay ngi ci def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokki essence dong essence kuy door dooro lu essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxe 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaaji ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allasina yaquzuna bidin amwalan wa yaakuluna Seigne Touba ne ki moy yees ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi la koy def sarul wara allasina yaquzuna bidin amwala wa yaakulun amna ño xamni nenañ siw rek serigne bi wote ab liggey bañ man ca occasioné wu ba récupérer ci défar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allasina ya'khudhuna bidin amwalan wa yahkulun ko xamni day laaj ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lañ la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaay nga ci joxe de way mënta yegg lu ko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg lu ko tay yegg sarul wara gaayani fuf xaliss bi sarul wara yi dong kat hôpital bo xani som baangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yor na société wala diw sab gorala na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop waye ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok Seigne Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam
ñen ñi 5% señ touba ni sarul wara allazina yaquzuna bi din amwalan wa yaakuluna bok na ci nak lila meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tuumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ touba yi doon def doomi señ touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali señ touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali señ touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax tax doomi señ touba yi musuñu nango boole seen alal ak alali señ touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali señ touba am yalla ko mom kenn momuko ku dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew na len ñoko mom motax doomi seññu touba yi benen affaire la yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seññu touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dedet xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé koy yak ala li seigne touba tiyé loxo ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci soxol ay nek ci ala li seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn du ko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyidatuna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi bayyi ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañu ko wax fañ ko wara waxe buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax seigne touba ni sarur wara allazina yaquduna bi din amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran juñ ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف
sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen ndax ni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defé day wax ni li mom la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé ni mu way señ bi lol waxin la rek mané ko waxin la waye jëfin la ni crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamni yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mene yaako mom nak numa neex def lélé ma joxe ci dépasse lélé ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara allazina usiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mune xana dañu teunku ci yoonu yalla usiru fi sabilillah dañuy xey ci tolum yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca daara jey jangale ñanga ca daara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana daara ji ñor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama gi ñor di jité waxtu yi juroom yi di jité waxtu yi aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci garaw xam nga li yalla wax li ci garaw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gadd ab ordonnance am ñew laacc ci daara seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jéx ñoo du jéx sa ordonnance bi la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amugul ab robinet yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yaakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo leen mi auto bu rafet boy bi ma samba ko fi indi salon boy bi ma demba ko defar mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kesse la xottu kesse wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ni li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni toujours nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan te ma ngi koy jaarale ci radio bi fi ci daara ji yeen ngi koy deg fo ñu wa diril señ bi ñun dañ la bëgg gis nangam adiba man yone leen mako man duma señ bi kaaje moy xey tax walisam top rew yi diko wër ñaari señam bi kaaje ak bi nga xam dañuy kaaje ci mom amna serigne bo xamne dañuy kaaje ci mom amna serigne so xale fimne seenu dem bitim rew lu arrangé wa bitim rew la koku warna dem arrangé na len ci ben da len di yok xam bay yol doli sen diine daf len di rappeler sen culture daf len di jangal xam daf len di wala ben ñuy tebbu ci mom di tebbu ci mom wala ñuy tebbu ci mom serigne so nga xam dañuy tebbu ci mom ñoñu war nañu dem mi amna ci ko xamne mom kaaje donc taxa djok deug la nak xeyna arabu ndax mu ko la yalla xam doyna
mu ngo dama ci baña xoot gaay yi def ma legi ab adversaire wa dama ci baña xoot yahsibuhumul jahil ñu reer ñi ñu ñak xamña buñ leen gisé dañuy yaakaan duñ jéxal dara agniya waye nak min ta'affuf muni seenu fegu do nga tax seenu ñak laaj rek seen japp seen bop rek muni waye ñu am xel ñi mom buñ leen gisé dañ xamni ñi yayo nañ ku leen jox motax muni ta'rifuhum bisimahum ta'rifuhum bisimahum bo leen né jakkare xamni ñi ku leen jox war nga leena jox ku leen joxut war nga leena jox ta'rifuhum bisimahum bo leen né jakkare xamni ñi yayo nañ ku leen jox lutax muni ñom la yasaluna an-nas ilhafan duñu laaj nit ñi ngir fegu duñ laaj nit ñi ngir fegu waye soxla nañ ko de waye duñ ko laaj nak waye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de ko xamni yaay tuddi doomi yaay julé ji niw bi te auto bo war bo déparé bala nga yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn ci mënta laaj kenn oso bo war rek jëm fi barab di tuddi doom mba bo mu dañ lay gatandu ci lay gatandu ci amna ben am di loi bu ma doon tuddi lo doomam faniye ma départ dem ba ca ndox mu auto ba fay waye lañ jëk poser question mba do auto bi nga yor da magat ma la wax deug yalla auto bi magatut xana ndox mi rek la nak mom wax deug wa ndox mi rek ndox mi bari rek wa ngop kon nak amna ñu xamni yayo nañ ko yayo nañ ko na wax na ko miraral benn bis rom na cheikh seigne basirou mbacke xel kom mu taxaw di xaar taxi mané waw yeen talibé seigne touba ba ngeen dajé seigne touba rek basirou mbacke mu jog wara dem fi barab amul auto bu ko yobbu yeen daayira yi diko wo bitim rew mu di len waxal yalla neena yonent bi neena ngeen diko sétan yagul dara lako ab daayira jëndal auto kon nak amna ño xamni batay ñak seen xelé tay ñak yegg comme niko ay bi waxe waye buñ ko xamé def ko batay lolu ma muskilé fi ma muskilé fi waye lolu señ basirou mbacke mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam mënu ko waxal bopam sun borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen alcorane xam nga dafa jinj ni lan tanalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fain la bi alim du ngeen bax mukk yalla du nangu seenu bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla ngeen joxe ko ngir yalla lolo tax ben sahabi ay bi bimu wacce nan la def te moy ku ñi wax abu talhata mi nga amone ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi bi mu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal duggu Touba nangu kër yi ñenn wa Touba ci kanam abbu ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la walmi dugg ci seen kër ñu mëna dem dëkk fa mu wañu ko farni légui bërepp boobé jox nako Seigne Touba lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wama tunfiqu min shay fa inna la bihi alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji Serigne Seck am la ñam mu wax na ni Serigne Seck jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula
waye limi wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma diko wax du ciagnu soxnam sama weulere la wala serigne ci bopam lay det yalla do nga tax ma diko wax njangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama njort man daara ji fimne tay bu fekkontani

Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Waaw mbir ma ngok ñu ma bal waye deug la de deug la ulama abou tassouf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ dara lul yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama abou tassouf ñu xott ci aw yoon wo xamni da nga ci noté sa bakkan ba maîtriser ko maîtriser ko yaa ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la judduwale mok l'islam ño bokk nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la al iman al ibada al ikhlas ulama tasawuf ñu jël al ikhlas tuddé ko al ihsan tuddé ko at tasawuf al iman moy nga tek yalla placeam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom benn yoyu bonu pe nga jaamu jiko ginaa biñ ko tege placeam bonu pe nga dem jaamu jiko bi ci res nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla waxu moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambalé ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñ ma sa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñ ma sa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxone al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin amna ño xamni daño tour seen bakkan yalla ni leen bis niki tay balna leen topatuma leen dara lu leen neex def leen aljina ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seen bakkan yalla ni leen yeen duma len bal yamuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem o ma sax yefale de ño xamni ño yonent be andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon alayhi salatu wassalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolou moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am ku ñu wax khusman mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex yonent di ko xol ba yag mu ñu ko bëgg gis koy dem safara xolal khusman xam ngeen ko histoire bu waxtane nako batayi fan la mujj mom khusman momu moy belesse wona ñewna mujj ray bopam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe won hadith bu si bobu ni dom adama dana ni ñoket jaar yoonu aljana di waxu neena ba digge mak aljana sebre mo ci def sebre boko xamul moy sa baramu dey bi ak sa baramu digg bi nga xamni mo top ci baramu sannikaay bi boko talale bam jeex lolu moy sebre yonnati sallallahu alayhi wasallam ni digam ak aljana sebre ci dox ngane bu jégon ben jégo rek tabbi aljana mu ni waye rek mu jëf jëfi wa sawara dal ni yel banding sawara wal iyas billah la qadarullah wala sam mu ni lay leng ci wa jox ne day dog yonu sawara ma ngay gestu di daw ba nga xamni ben jégo rek bu ko jégo won ñepp ndang sawara waye nak yalla dajale ko tawfiixam mu jëf jëfi wa aljana rek ni tarset dem aljana.

kuy defar réew mi kon mu ne boo fegoon saw làmmiñ boo téye woon saw làmmiñ watuk fa ku la dayr yàlla dox sa digganteeg dem kaso kaso ñaara fay dem wax naa ko waxati ko bu ma gisee nit kuy ragal kaso dama koy yëram ndax lu tax mooy kaso ñaara fay dem ku ñu tooñ ak ku tooñ kaso boo fa demee ngir dañ laa tooñ xamal ni yàlla daa namm ci aw yiw booy génn ñëpp di la dégg benn nga doon nitu yàlla faaw mbaa nga doon nitu addina faaw moom ñaari tiraanga yi moom di nga ci am benn di nga am tiraanga spirituel mbaa nga am tiraanga temporel moom kaso saa boo ca demee tañ tooñ la wallahi génn rek moo tee nga am tiraanga spirituel mbaa tiraanga temporel ñaar yi rek tax yàlla yóbbu la fa lu ko waral mooy kaso bu ma gisee may yërëm ku ko ragal moo di kaso ñëpp fa daje bu la yàlla bëggee xamal addina kaso la lay yóbbu lu ko waral mooy kaso ñëpp nga fa addina bépp la fa yàlla daje te xam nga ni bu la yàlla bëggee xamal addina te amoo moyew war addina yépp ba am expérience ngir mën a gindi nit ñi ngir mën a jubal nit ñi dalay yóbbu kaso nga jàng fa expérience soo génnee nag ay ca ku weddi laaj ko Yusufa alayhi salaam kaso boo ca demee ko bono nga fa ab sénégalais nag daa ragal kaso moom da koo ragal lool waaye xam nga lu jar ragal mooy dem fa yóbbu fa tooñ loolu doo nga jar a ragal waaye ñu tooñ la yóbbu la fa jarut ragal booy génn rek bokk ci ñaar ñi kenn temporel mbaa spirituel temporel mbaa spirituel boo tooñee nag xawma ci dara wax dëgg yàlla buñ la fa yóbbee ngirug tooñ loolu ma xawma ci dara waaye ñu tooñ la yóbbu la fa booy génn rek bokk ci temporel mbaa spirituel waaw di nga bokk ci leader yi temporel yi mbaa nga bokk ci leader yi spirituel yi faw nga bokk ci benn ci ñaar yooyu bu fekkee dañ la fa yóbbu ngir tooñ laa wax nag fi weddi laaj ko Yusufa kaso ko baaxa nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba dee nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa dee nga fa bari na ñoo xam ni ci kaso la leen yàlla xamale baatin ci kaso bari na ñoo xam ni ci kaso la nekk mboolem nitu yàlla bu yàlla bindoon ci nitu yàlla yi jëkk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bokk nga ci ñun bis ni tey ci kaso lañ ko amee ci kaso lañ ko amee ku weddi laaj ko Seigne Touba waaw ku weddi laaj ko Seigne Touba lim liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wasallam lépp mi ngi ko liggéeyale ci biir prison mi ngi ko liggéeyale ci biir prison mu ni waaye nag boo fegee saw làmmiñ yàlla dana la fegal ay wow ay wow moom boo ca demee rek am na lu yàlla namm xawit lisaanaka xawlal xayr del orienté sa làmmiñ ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga téye ci saw làmmiñ soo ko defee tafus bihi wa tukfaku la dayr di nga réussir sa addina réussir sa alaxira te yàlla dina la fegal musiba yi balaa yi dina la ko fegal sallallahu alayhi wa sallam dañ koo masa laaj waaw nit ñi moom lu leen di yóbbu àjjana mu ne ah en tout cas li ma ci xam mooy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa llahi wa husnul khuluq li ëpp ci li yóbbu nit àjjana daal mu ne amuñ ragal yàlla ak jikko ji rafet la ñoo ci ëpp mëseur parti bi mëseur parti bi ci ñi dem àjjana mu ne amuñ mooy ñu ragal yàlla ña ak borom jikko yu rafet ya aksara ma dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna mu ne mune taqwa llahi wa husnul khuluq mani nak jikko ju yaq joju mo nu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wokay teggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam mën laa ko mën a waxee fekkee ni nguur lañ ko mën a tudde boo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut texe addina ak alaxira Seigne Touba nee na boo ko jaarul ci anamuk teggin doo ko am ci anamu teggin mooy discipline Cheikh

bané na boy wut ngour boy wut ngour bo amul discipline do am ngour do ma sa am ngour mo xam ngouru spirituel la mo xam ngouru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dalañu la xagn ngour ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut ngour ci andok discipline mo xam ngour spirituel la mo xam temporel muna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer nañ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline mën nga ko am mais lepp loy wuté tégo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci massa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah Seigne Touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala Seigne Touba néna discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhirah compte banque yu dul Seigne Touba néna yalla ngi ko dexeñ ci discipline mo né compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline néna ci la def tedd nga bo bëggé am tiranga Seigne Touba néna so bëggé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangii Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali sallatu wasalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tem solo bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am ngariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba ne lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe Seigne Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis nañu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisee amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état bu mëna doon ci adina bi la wax de mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabaraku taala nguru sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ay ca wali wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xam nañ ko bepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy masistra bi jëk moy sis bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum betum kaw bu dalé ci sa mbarum betum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bokk yow
dañ lay sel bu yow bokoto pays ba yow doto fa jaar fofu lako etay adina bi gisse fofu lako etay adina bi royé etay adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré etay adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñ muntaxa état la Mustapha Mbaye sa mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoo ñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del togaat ci seenu suruqni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruqni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turul rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yëkëti sama rew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir bëgg sa daraaje rew yëkëti ko rek nga ci jublu muna mune yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraja bu rew ma jaga yalla yëkëti sa daraja bu yewu ma jaga deet yalla yëkëti sa daraja kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lol la shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legui toj talak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xane mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj talak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xane ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug li ñi baña deg ci nopp deug ñu leen di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ak ñom ñi leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yeggal muna am leen waye duma leen jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fa sa'ikhun wa shafil minodo takusan mune luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal
non koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina amuni saa may ko légui rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal mina amuni may ko ay heure rek saa way wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal mina amuni boom gu sewla way du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax mune al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina way yow mal xiyam mom deug fa man doole yow mal xiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina way yow mal xiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a way wa dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daayira yi rek set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do degi ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji degi daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna doon nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accé ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp te yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama waliw déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard sun borom ko wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard kepp ko xamni nonu nga sama waliw kepp ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab legi nagn xol ba xam ndax waliw senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu ci wawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp walli ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga walli yep legui nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga walli legui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqu fitnatan la tusiban allatheena zallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga walli ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil arb ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa wali bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alayhi ما يسأل أبدي يتخرب إليه بنوافلي أتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبسط بها إلى آخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امن سما ولي موي كو خامني لما فرطالت موم نيب ديف نكو نما كو سانت جولي جيروم وار ويرو كور mata asaka de makka bu ko mané limako sant mu ay faratu yep def nako bonopi mune bim ko defé bonopi taxul mu tuddi nelaw muna muni ming ci xéti nawafil yi sa boko sine bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi néna man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom néna ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tekki subhanallah
yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé changer lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne moussa ka waxon waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sase wa yalla nokoy soppé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko ko damay mujj nek ab nopam luma déggati déggal ko ko wala déggal ko ko bop ci walaf luma déggati rek déggal ko ko kuntu samahu allasi yasma'u bi man mujj nek ay beutam luma gessati wan koko niko kay xol mu mujji nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujji nek ay tankam ino yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadith la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi mom ngay attaquer guerre ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama waliw déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di geral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga legi ñu ragal ku ñu traquer ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci rew ya nga xamni loi ya fa ne saga du fa kirim ñu di len encourager di len may ay vie ñoo len di setan ñoo len di deglu ñuy saga sun wali wi ah kay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga sen wali wi ngeen ni xuj di xole muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam mba waye kenn muccu ci senegal wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ni goné ni ñi dé ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndaw yi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko diggé tay bala nga ko diggat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natub sun borom la wallahi alhasim البحر جنود من جنود الله البحر جنود من جنود الله جي سي سولدار يالا بوك تا سون بوروم نينا وما يحلم جنوده الا هو سامي سولدار كين خموكو كودول مان ملانتان صاح سي سولدار يالا لا بوك مان nga togn waliw yalla yalla yabal ملانتان مو نيو مات لا غادي باسكو سي سولدار مي لا بوك مون سولدار بولا غنا جيغي رك لاي ام واي وما يحلم جنوده الا هو تا البحر جنود من جنود الله ربي سبحانه وتعالى البحر جنود من جنود الله جي جي سي سولدار يالا لا بوك تا موم مو وخون ني كو ساغ سما وليو ديكلارينا لا غير كو ساغ سما وليو ريك ديكلارينا وليو سينيغال ييب ساغ نين لين باج توي وليو سينيغال ييب تريت نين لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين
ngeen bal ma ci baat bi ay complotateur n'importe quel coma traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel coma ay dealer ay maguyer lu ni ñu traité leen ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku leen ko wax da leen di nax rek ku leen ko wax da leen di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal sen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamne non lañ mel yonentou wax ko ci hadith ni amna ño xamne non lañ mel non lañ mel amna ño xamne atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif mom la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatu naima la allahu man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonenti néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebbuna xam nga ni mëno mucci nak yalla rebb foy muccé al fitnatun na'ima la anna allahu man ay khasaha beug atteindre sa objectif warta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rew mo ab doom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndomb ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ci meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem mana muni dang fa fek 9 association ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations. Tariqa Boadem. Wa kana fil madinati. Tis'atu rahti. Tariqa Boadem. Amna 9. Luma ko meuna tudde. Manam 9 ben groupe bo xamni dal. Ay mafia lañuy doon. Mafia. Ay mafia lañuy doon. Tariqa Boadem rek amna 9 yoyu. Tariqa Boadem rek. Ben lobby waaw kay lobby tariikha bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar muk wala yuslihun duñ defar muk xana am rew mom kuko talit wara am jëmi defarat ko bo waye talum rew bu nuppi du gi gal ni mes waxin la
waxin la teki wul ni dama wax ni yeen yeena taal rew mi waye biñ koy taal yeena ngi fi ñu koy taal yeena ngi fi teki teewu len loxay ñi koy taal kon nak biñ ko taalé bu ñu fi tok len defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bimu wax ku dem ci suratul namli dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-samani yarfa al-mushari'a wa akshara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam neena buñ agge fi ci midu jamono buñ agge fi ci midu jamono muna am ni boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatu yonent bi neena buñ agge ci midu jamono nga xamni discipline amatu muna amuni su boba justice dutu am ha sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amuni nañ ko man suxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amuni loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox lay legi ñu créer tay tay gu bes go xamni loi waxu ci dara muna nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñ aggé fofu ci ak yakuté muna amuni justice dotu am justice dotu am xam nga li am lambi golé ku jog daan motax may wax ni kuy sétane képp ko xamni yaangi sétane bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci mëna neurmel adina yakuna légui lambi golé lay doon loi spirituel ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggee aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituel ak temporel mais gis nga bo leen neurmelé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituel neurmelu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ñu daf yi jog créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homme commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ling fi indi du dara dictature nga yonnante lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lolou lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayaw dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax légui dañ la guerre lañuy wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guer ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guer da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubadi yow nangou yow nang nga ni yow kenn mun la guer yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah légui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guer ak nafiq man nako wess anna fiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu il mushari'a muy nak bu boba buñ ko xasse yekati buñ deme ba loi amatul ndax loi yep neurmel nañ ko muna muni wa akshara fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko lañ niko mal kharij ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis gis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi
budon loi sharia nga xam budon loi sharia nga xam so yalla buñ len jappé doto kenn doto ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sharia japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alayhi wasallam nanon la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yé génération ba ca dess génération bu ñew moy yé ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la len di natto wala nak la wonnakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsi min al-amwal wal anfusi wa samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala nak la wonnakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto san ci xolam titange ndax waxna aw jongolom ñu diko set diko traqué légui xelmalu ci né daw genn daw daw wal ju man tolin xif woni gaday di dem ni né nañ rew mi da metti né nañ rew mi metti dé ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ne 400000 wa mbokk yi 400000 capital la de pour départ 400000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jambour te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400000 pour dem te amana bo muy tout day yegg ñi jaar ci yoonu amerique wi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndol sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndol mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon wal ju wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawi teeteri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xamni moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré baytal université bi ki nga méré baytal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mouratani ji do nga jang mouratani yow nga ñew tal université bi nga don sax ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax ni ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama teele bi biko jang wo teele bi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tont mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi poser ko question ci matière bi
munan dama fogon yakarna defena man ni la ko jange subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amulen ko ci université bi ba nopi nak wagn ko diko tal te ki nga mere bay tal université mom njabota ma nga Lisbon wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui bëgg atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax Seigne Touba way way Seigne bi nañ jangale ji Seigne Touba ci école yi xolal Seigne Touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma Seigne Touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man Seigne Touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la Seigne Touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurtu tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu wa aqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent go benen way joge fele beko tal defi pexem ma weje ko buma ci munul dara di weje ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew beko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamnako mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bob ma doon wax ay association ay 9 association yu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen asse benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulalam mom bimu jégué ni amna ñu filtrer état réewam narko neurmel école yiñ leen di influencer yépp la tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état réewam yépp la tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent walis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu monet touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlao monet taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak Seigne Modou Mbaye Thiam buñu bokké ben 1 million waye nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ne dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bok lolu moy xel ndaw ñi nak dañu jitalul seen xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt xam sax
moma ko tudde intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pourtant bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif ga atteindre ko yalla xamna ko waye toba saxal mba masulli yalla nangunu ko kenn ko yalla massa bindi kenn wedi nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mba masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu ken ngoré manifesté wul gayni ko waxew xana ya ne won ngon gayi tal rew mi ana gayi mu mer gedd won ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam démé ci geejgi yalla badd ko ci geejgi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sans bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jenn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len natu ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andi len ak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi len ak seen xel yag na len ko wax di yeen ndaw ñi ngeen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxo legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkan yi legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nekk milliardaire di dund luxe sétan na ci benn xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër naan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mola taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mola taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul benn loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la benn loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay wali wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga juddu sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay da nga bëgg yor sa nday non ngay yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alcorane ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xale dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ak suñu bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay djego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci
waye li fi nek ñi diko kor kor ko neew ñi ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral duggu ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd minena wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom ko wax de in kuntum mu'minin nak la ca tek lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu se rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuwa bi sirum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuwa bi yalla tere won nalako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sart bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaarak wa ta'ala rabbi sutu wa jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewmi tuba bi nim developé ba nuppi ngani buñ doye li ci seen kanam ngani ñoleen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laaj question bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dug ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawm qar'un misluhu li len dal ba ngeen di dug gal di won gannaaw seenum rew muna amuni dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legi lut pexe nak muni tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay ay lon te adina bi tubab ye ay won legi fegal nañ yeen afrique yeena ay africain yi di doye di ci kanamu tubab yi ci sun borom nenon wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanamu tubab yi muy li len dal dalon na tubab yi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir liggéey sen réew man na sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem liggéey len senum réew kana ko mëna liggéey réewum jambour wara mëna liggéey sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna telkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metti na ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañu ne ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgguma japp surga ñu jox ko bari ko kemb japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna te deewen sa mu ñew delu ci wat defar kër te deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci Touba gi ma gëna jégué fekk ndaw lo xamni
tabal jimu tim tabal jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal sosu rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kérok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mo am capital waye mal asaf bob moy benn benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa café ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat muy changer portable bi day tek xaliss ñu ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki ñu ci yam xalé bu jigen bu ko ré ba ñu wéx mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bénéfice am yépp matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy dénkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi ma ngi tukki dal di jël xaliss bobu di xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bénéfice par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekki nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne ci naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër guy jar milliard xey tabax juma juy jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ wa lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tivaouane def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambur def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dedet kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn hôpital Diagnatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui ben mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sa donga passement rek 25000 francs la passement bi rek puis ñu invité directeur hôpital ba ci ben radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ma da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem idna fi sa donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département donga mané département donga fan ben département donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñëwé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñu ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñëw nang ko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gayila mu joggé fele bëgg alal tax mu ñëw dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn loi bobu soppi leen ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom sallallahu alaihi wasallam nena won isa aradallahu bi abdin khayran
جعل قناعه في نفسه وتقاه في قلبه سن برام بو نامي سي اب جامم او يو نام مو تخه من امي داكاي ديف مو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو سن برام بو نامي سي اب جامم او يو نام سي موم بركه نام سي موم تخه داكاي ديف موي كو دويلو داكاي ديف موي كو دويلو ياو سني جاي ولا سا فرير اوبيل نلا كانتين سارشل لاكو بام فيس ني لا اي تي ليجيل ني بوكو تيد sa ñaka doylu yobul ci ngay jël sa bo wacc

0: noppi na ci bu suba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi kuma soxla fekk ma fi ñom ñepp ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu naan ana señ bel ñu ni ñibbi na te deewen sa ba fa deew ci ñama soxla ñepp fekk nañ ma fa ñima soxla ñepp fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam tal auto am raison bu nek mu yobul fa laaje lay addiya ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fina bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabale ñako tégon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jëlé nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox né na leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ni légui dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occasion saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché oka saretu mbam moy usine Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax ben société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey ben société ben bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax munu ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ngeen ni mën leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangou leena dem ci toli nawetani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngay na wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sen tir ta tok ci senum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demé wul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ngoy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balma sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jeun ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsaq yalla ni la kay dem barsaq yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsaq da ngay dékulan la am alal mba bammel bu sori dégg guma mukk am xam xam mba bammel bu sori dé am alal mba bammel bu sori yalla ni la kay jël bammel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci waja bam né yalla may ma xaliss tok ci tatu karag sedd yalla may ma xaliss yalla faalé wu mune xala ma xol ba xam yalla dama déggu yalla daanel garab ci sa kaw garab gané xax xax wuti ko musam pokhilam xana ray ma nga bëgg mune ko waaw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ souf di jaay lema may la xaliss da tok ci sa sal bu sedd tal say kilometre nan yalla may ma xaliss sallallahu alayhi wasallam neewon aqdubul awa'ij bi izati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij bi isati al anfusi li ngeen di wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muni yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité baye sam rew daanu ci rewum jambur ñu paquetalé ci ay santar dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggu ñu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mu ne bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mu ne lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk walahum ahyun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni beut di xol walahum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaika al anam ko melni muna mu ni yak bayyi mayam ba yak mu ni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayyi ma la tane yow bayyi ma tay manam waji tok fi barab di wax xalatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yeno ko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger len protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug nga faral wax deug dañ la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom mën nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax maynako mu wax xalaatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ak mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkkeur ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkkeur parce que ma ak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga lem ñu dem baqiya bu yag minimal mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax diñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun am muy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarim al akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mun amna ci mun wa am ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam buñ ay nit ndax yoru ñu xeli nit buñ ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom nit nan tal leen keur diw xam nga yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nasi amwat mi ngi dund ni ci biir ni waye de na bu yag du nit ahma sawtu lu waxon انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم سحبت اخلاقهم سحبوا لولا احمد سوخي واخون نينا ريو مو غيس منا موني سين كولتير مو لين فا باي ريو مو غيس سين كولتير سيني عاده سيني مباخ سيني جيكو يرافيت سين ماتيت muna muni buñ ko ñaké di sétuñ dara ñun sénégal suñ mbatin mo doon lan am jom am ngor am éducation am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak wormal mak li mo doon suñ mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukku jur dacc yow lu ne nga xani ba nga juddé bolam bankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wo ngagn wan gannaaw ndax lan bokku len position ngani ya torox de ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi mo waxon nak amna ci ñom ño xamni ñoo reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xawa xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqih fajir wa imam jair wa muttahid al jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wul beuté ay ak hadisi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior meunta wessu nit ki gem la nga am événement événement de né nga da ngay magal yi da ngay santé yi da ngay nang mi événement nga am de mu gem la wonu la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqih fajir borom xam xam bu say say tan nañ ci yalla musul wa imam jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yaay joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naw falan boone muhammad lu ma sa liggéey joxé nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxo ko dëgg gi yaakar lo ko dir yanké néwoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyiduna khadija bu gudé mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom kër bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kessé waye yalla néna yonent bi néna bam yëkëti won ko joxla bu ci sa wërsek nekké dana la ko jox waxna ko légui ñi joggé won lu wëte ñew fi di ma siaré ci fi légui ni rek ci ngon luga lañu joggé naaju tang jiir ñu ni lu mat juroomi atangi ni ñu di la dégg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu mané né dana ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma lacc ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa démé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé kon waxal deug rek ta yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax bo né xalé yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ayal qur'an mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ne ko dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanyaxam dem ca manifestation ba dé ca kenn musuko gis motax seigne touba xone ni inna lasi lam yakhsa rabbal alamin laysa bi'alimin wala akhna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll ta ragal yalla leluko muna mun yagone gudelul baye
1: yene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir yagone gudelul baye yene yam jikoy yak yoyu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé tes kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku firagul ci so yow ken da la yor lo sa nday yow ñu jangalo ji la pour nga am education bu sen bo bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej yow añ maka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej doy wu ci alal para yaangi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga la di ñew ni ciopet yob so rusé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliou mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mak may degi ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxan niko yobul mako ca dara ja rak ji magam sama weulere man ñom seen khalifa ñom sama weulere la niko jëlal donga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Mustapha Mbaye Sam mu andi ko fi xalé bi di daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak maak doomi bayam di ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok suñu bobu añuñ bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibbi ci mani doomi baye bi ma andulon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy yoxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sa ci xalé jamono bok muy yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk aksi ci man rek corpagnam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor si rek lay bañ mourid ma ngor si bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo si gi jakarlo ni door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé d'accorduñ lool mu yëkëti sama téléphone wo baye lat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñew fekk leen fa bañ ko gisee ñom ñep xam nañ ko ñoo bokkoñ ba ah ah señ la señ la señ la mu leen ki day sama dooma ki serigne daram la ñom ñep kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéglu goor gi nga xamni moma jikkona songu mané ko yow do goné magum jëm nga mané mané ko bu fekkene alcorane ji may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom diko yedd niko baysal yow yaak señ touba yeena bokku sant xawma lu ngeen bokku waye yeena bokku sant yi mom yow bu fekke señ touba sama señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara jitu noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang maniko kon baax legi fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bim nekkal fi bayam ba nek bitim rew amna khalis bu ko yone pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juromi wer jurom ben wer do fe indi ci dara ji 50000 francs xamna mu yakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yakuna bim ko jele fi daray mustapha diom ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele etc etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mané éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rusu na ñoo ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñuy dacc ci toone ñun serigne daara bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dedet te lepp bëgg xalé yu bax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu bax rek waye gis nga nu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak bi yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gërëm nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal ji ngeen di dajalé dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajalé leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waxfu lay doon day melni waxfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waxfu bu boba loola waxfu lay doon ci yeen xalaat leen ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax buul faté ni alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo démé ba and tok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotaat da ngay mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotaat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab societe yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jota jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadam ta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rewum nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci dong waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam yoyep ci liggeyel sa rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñu lolu moy liggéel rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggéel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonner citoyens yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor seenu njabot mané seeni wajur etc etc ñoñ ñoy liggéel rew mi waye du ciagi ñi war ci avion yak ndom ba tanki ñoñu mom lekkati xaaliss rew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني صفي أماني وسد برعي. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أون لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أون لاين delu seen ñu neen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokam
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñak xex say mbokk
0: sénégal
1: ci bo xone nit ku ne man na ñet mbokam way mu ne ñok ku ne man na ëpp ay mbokam way man na ëpp lay mbokam way mu leen ëpp man na gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonnabi sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéetu tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañ xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandal ga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifester ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ti jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonnati yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ab juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxine la fekk na boba ragal yalla seigne touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beuyit bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandar gam ragal yalla ticket ragal yalla muni du daralul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase seigne touba ne boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom seigne touba ni addiye boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo naamu ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ne ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ne ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala moy ko nango top sharia mota alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun mo suratul an'am sun borom neena tede bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad ali sallallahu wasallam di tere bo xamni tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fun koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortuna yi dal defena yi dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barke yalla nñ ko yalla defal yalla nñ ko yalla defal barke yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muni kon nak top len ko top len li teere bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihu wa taqu la'allakum turhamun maga suratul an'am ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko meuna teunké moy ni ko seigne touba xé wala maaw yépp biñ len laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun ان الامتثال الاوامر واجتناب النواهي الامتثال الاوامر واجتناب النواهي بروم خام خاي بين لن لاجي لان موي راغال يالا ني راغال يالا دول لن لودول تنكو تي ديف لي يالا ديغلي باي لي يالا تيري ني راغال يالا خيتو بري موكو مانا بري منا مني بري مي موتي غنا غات تنكو تي لي يالا ديغلي باي لي يالا تيري كو راغال يالا نغو alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindul don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalum bammel mune ah kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalum bammel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee ken du ko mbam mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam seigne touba ni waye man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mun waye lima ci jaaxal and ak lo lepp waajo ji la wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na natum yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mo ni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena nakale nit di manam ragale mbugulum bammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblis al'in mune kom ni nga xamé ni mom señ touba mune kom ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jortu ni ñom ñepp dañoo jortu ni nur ci bakar teewuta mucc ci mbugalum yalla teewuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko señ touba waxe bu tuti bek bu mag bi yep payam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bané kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionner wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delusi neena buñu andé ñom bax ba delusi wat bané kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort len ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblis la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalen war ñu ne ko lutax nga wax lool muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min zulmati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakrati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlok ñu man señ touba taraba aduhum maangi ni jakarlok ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mun way gis nga and ak lol lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititunde mun and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakar yi sax nak lay def ponkali bakar yi lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititunde señ touba neena way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mu ne xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci ponkali bakar yi sembu ci ba toy ini ko señ touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj muné kan nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci señ touba joxe comme exemple ñent kan nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppiliko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yep am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar definir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci ba day wax na ci nahaw di neena bo gisee xol lo wër te xol haram mu na mané sa bo xolé lo wërté xol yalla dala ci nattu mu ndax légui genn walla gi do nga gis yow la ci biir gisoo ci dara té légui bi nga gisé li ci kaw té gisoo li ci biir légui nak doto am jamm tank gisoo li ci biir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nima yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara muniko man dama am borom keur muniko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen gi jigen dina am dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala Subhanallah. Seigne Touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga sertantel xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni de nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal duñu diex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow dayre ba dara yobul fa luddul setantal soxna yi jambori ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem dayre de bayyi dayre ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xamnom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jia te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bimu tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lol dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñetti sey ba ñent sey ba juroomi sey lol taxul ni jigen ji da bon dedet dogalup sun borom la leg leg du maru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek maru jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ya na wax ju bon mune mom Seigne Touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi di TikTok sa bop xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waja TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fone ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jailatu ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bok nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dund gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa di ñibbi wat sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sant keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudum bay jam té muy sa borom kër lool dong la ko l'islam may nala señ mudum bay jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nopi tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu da nan bul dem wala demal nga sel muji ba set té téggi li ci sa bop bi ba paré ya ba amé fulu lool la lay wax néna wal kasib bok na ci fenn ponkali bakari fenn ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fenn bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamna ko fenn bu doon diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fenn ba kilifa di fenn yalla xamna ko ba kilifa di fenn la wax wal kadhib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakar lo ñum dañ lay lem nim sa ko ñum legi lem ni bo waxe lo len wurtu wax fi saxe lañ lay lemé ni sa ma tax ñuy ku ñam jakar lo xamni jeewa neex wal qiba jeew ci ponkali bakar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jeewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko Seigne Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara euleuk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux TikTok bi comédien donc moy seen liguey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam legi nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak mi ngi lay jural ay vi yoy mi ngi lay abordel khalis alal legi nekkato abdullahi waye abdul mal moy jaamu alal legi yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss nga ni ko ajar nako di la way mu gënum bamélé fi nga ni wax dafa graw na graw buma dié rek gaay jangal ma ay ikhlas buma dié rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aram ghala lak hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu setet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qult lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mënu ko bayyi nga ne ko lutax ken mënu ko bayyi mun li anna jami'a an-nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko mune waaw mune ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna mune ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nang go dem te bune fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degeul nit yow bu mu tax nga def ko yow bum tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci tax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku la ko wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la hé li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé ñu def li man ha li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xép ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xép ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gontu rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xép yeen ngeen koy xép benn bis rek yaang koy xép waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xébu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fang na len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok علامة الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا

والسلام على المؤمنين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbokk auditeurs radio khasside online delu ci ñu wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal ci daaram ji ñuy tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy serigne Moudou Mbaye Cham yadda Allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mu ñaari dimanche yépp ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu faral di wax ni likulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil serigne bu mat serigne suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridu sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li saykhul khadim jëmu joju ñu bëgg waxtane mi ash-sheikh salih mbake radiyallahu anhu xam ngeen ni saykhul kamil lawon sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li saykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji don seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayami daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahu al asbab ayya allahu lahu al asbab sun borom rabbistu wa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu samaan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddu walé istihdad moy day juddu walé nubuwa naka nonu al waliyu kamil momi day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu wala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tek juddu wala wilaya bu dupp nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seni daraja di len jiglul yalla di len taxel du yam ak daraja waliw bi nga xamni juddu wala na wilaya mu istihdad bi waye bimu ñewé dafa croiser le bras mom benen wali bo xamni mom juddu wali wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi bu de yonent nak mom day juddu wale wilaya yi kok mom obligatoire mala day juddu wale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bo nop bala nek yonent day nek wali bo nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp
al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bindi nako ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yemuñu ca dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salim mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu meloon ni serigne salim nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tu fa né wala neexatu ko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ko fa nek do demane yalla mukk affectation mukk mu fasir wala yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañuy wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañoo yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeyna ñu ag ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyuhal ladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برامني يني وخني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رگال يالا گم مات موتي ورا توب muni gëna ragal yalla nak na nga xippu sa bëtt nga amé ñaari bëtt bëtt bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon nak xippul sa bëtt nga xol benen bëtt bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun ni ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rik way bu len melni nga xamni bi ñewé adina dañoo fatte contrat bañ signantu won ak sen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat boy beñu faté nangul yalla leen momon xamone nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara mom mo leen di wara mom ba faaw bi ñëwé adina ñu dal di firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñu signanté won ak seen borom rabbi sutu jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay yi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat bi amante won ak seen borom ca yawma ala subrabikum ñom day
na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekki ni waaw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala ihya do dedo dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom len ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox len ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo len ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal soow mbani mu dal di nek soow mbani meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango hudul janna yawmal khiyam batukun lañuy amé moy luñ ni nekkal rek lola dal di nek luñ bëgg rek lola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da nañu sokku jom ak sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran niko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ñoo fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati nañ jabotu serigne touba gi xani ñoom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihi wa arju fil bukai khadan ridwan min fi khabu bil halawat ni akay gisun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti li sun tuba ni yeyna am ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni señ tuba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk feltok mom ci kaw yoon ñeñu ni ko inna ma a'malu binniyat ñeñu señ tuba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati ñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni señ tuba yonent bi lay neena jëf yépp yalla ng ko tak ci yene manam act yépp mi ngi tégué ci intention act yépp mi ngi tégué ci intention lool la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam act yépp rek mang ko tek ci intention ñu mu waxe loolu señ tuba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku sama xel du jox ci ñom mukk nañu loolu la señ touba tontu al khadim jaxata kala mais bamu dello keureum mu daldi bind téré biñu tuddé qalbuka ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mune akay yallana jaaduna ñeñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñu señ touba doxé ci bind huqa señ touba ni yallana jaaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yallana jaaduna fuñu toll di fataliku sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni cheikh salim mbacke souf sang koy joy asamané juroom yar yi ñing koy joy mu ni kon asamana kon kenen ku dul asamane mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la souf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw souf ak top ndigal yalla yi ñing nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku mu ni kon rawati na ko am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fatlikou nit yalla yoy di len joy kon rawati na nak ku am xel mune man señ touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye mune way nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yol bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangogn moy joy xol moy fo tollu di len fatlikou seeni jëf ngay fatlikou ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna ko la gën ko la gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi
mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyé nak boko dé xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi uppalé won fi barki demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg té mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñag ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñag ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñag ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañu kenn ku ne xam na ni aggon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne saliou mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñag ñagu sharia tasare xoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne saliou lani bakkarok may fatu li fi ak yeen ngoy def dana ko donosé seigne saliou mbake defarul nit kuy xoti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne saliou touré bu ties seigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagu l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem seeti cheikh mustafa saliou kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni te bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni dédé wé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joté wo seigne saliou dara seigne saliou defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ñi seigne saliou defar tañ xam leen fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wama defar ta fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala anhu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne saliou mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signent won ak seen borom rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signent won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy souf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munsirin wala sun borom wax te suratu duhan cheikh saliou mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañu wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek xutba bima don def waxna ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul dawara wessale lolu bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaa daal yi ak hayawanaadi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yegoon na fofu njariñam hayawanaadi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti rafet ci gañu ni fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma di la ko wax moy dama bëgg
mu meuna deugereul sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci djublu dama bëgg mu deugereul sa xol sokk la jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salih Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana lulul bi jaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonenti bi waxon li sun borom waxon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom ba kërok jibril ba kërok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na nga jaamu sa borom ba kërok genn adina di ñew ba kërok faatu di jot cheikh salih mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya ku waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu takku sande mune ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat muy dox ci kaw xol ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko meuna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah su ko defé bepp jamm bu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mu joj ni bëgg waxtane muy cheikh salih mbacke mi ngi gané adina ama hal sasil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwéru juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adaga ni indi nako ci irwa na ben sutam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu wala bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wari me ci téré bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabb hadhihi dawati tamma wa salati alkhaima آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا لسي وحط ربنا ما خلقت حسابا لم سبحانك فقنا عذاب النار ولمي تي تيرم بوبو موم سيرين خليل مباكي انا خريت لسون ولا رلا نكاي ندوكيل نيو نبا في تي سونو دارا جي سيت سونو ngir jëm yalla neena mom seigne khalil ci tirem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru sil qi'da 22 septembre 1915 ngi gis ni kon bu fekke ni cheikh mohammedou lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddi alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sere wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir dakoy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddualé ko té mo wax légui li sa'ir bo xolni iza aradallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakar yi yanabi sallallahu alaihi wasallam
di waxtane mbir yi daqaiqi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serigne ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meena setantal setantal mëno fexé ba xam mbir yi num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam amon ben way buñu wax Usman Usman karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xare ba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñepp nga ci xare ba Usman lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci biir xare bi nek jambar di ray lo xamni menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefari waye ci biir njambaram gogule nanante bi diko xol ba yag muni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xare bi di xex ngir yalla ñu yonent bi ni bu dia safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa lañuy mujj wal iyas billah mi dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñoomit ma du loolu da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex ak Usman belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamne ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lil ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandal rek ba kenn duko nat mom ko lo rek la don defandal waye defandaruma l'islam de ni ni la ila bi nga xamene nañ wol bit rek mu dal di jël ab xej jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di de yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dal di ñew dal ni waw waxon na len ko nit dey dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digeunte mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xane mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digeem ak aljana dara duxu fa luddul sebre rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xane non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digeem ak safara dara duxu fa luddul rek ben jeego mu jef wa aljana sun borom wol beti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatul munawwara bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ci xare di xex fekk bobo dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne ko manam ñom bu fekkante sallallahu alaihi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit buñu xex yonent bi war na leen jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamene ma ngay dem di xexi di xex ba yalla dogal ay bokam biñ ko blessé mu daanu ay bokam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di de mu ni defandar diine imam la man l'islam la doon defandar ñu ka ko yeen ci yalla muhammad nga andalon di xex mu ni man l'islam la doon defandar bi mu waxe lo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis kuy def aljana xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi diko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi day dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alaihi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu lu waxu tabbi rek
suñ borom wëlbati ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yoonu safara ba dara disew ko lulul rek mu dem safara suñ borom wëlbati mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yowmal khiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujj ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salim bakki mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juramu gor xam ngeen ko yeen ñep mako gëna xam moy suñu serigne bashir ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juramu gor way juramu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi xamene dik na adina nak serigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom turu rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko woné ko niko nagn ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djib adagani dal di jël baat bobu serigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni abu khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa'u samsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئه ابقاه مكملا له هديه مباركا مصححا فالحا او كما قال رضي الله تعالى عنه من موم شيخ محمد لمجيب ادغاني بي سيغ توبا بنده باتوب صالح صالح اجخكو الصالح مو دالدي ديف سي اي ابيات وي من موم سيغ محمد لمجيب ادغاني من من داي ماغي نيان ابغالنا بفضله صالحا ما ني نان سن بروم ربيستو جالا مو باي في شيخ صالح مباكي مو دوندو تا ام وير ما ني نان يالا باي كو في موني موي كيغا خامني ني دا ديك نير نيك مصلح موني ميغي نان يالا سن بروم باي كو في با ملني بجانت ني جانت مل سي اسمان tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla baye fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wëlere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu baye fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motle ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'anhu ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la don tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salam li yusayyi al-amal salih allasi yukammilu al-amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisee ulama tasawuf werante nañ ci
masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw walli ak salih ku gën manam ko upp daraja walli ak salih waye lama tontu dox ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek walli yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñetti reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek walli day nek salih ba nopi manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu nopi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mané salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitem baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitem bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitem bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañi du jex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koko rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jël nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñi nga xamni dañuy tuddo wo serigne salih bu nuppi nek ci lool naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddo cheikh salih mbake ma netti len ben xess rek cheikh salih mbake ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xane da takkon cenu baat bu nuppi fatte ko ci baat bi Serigne Salih Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi ak ci mom bimu souké ba ko jox loxo Cheikh Salih Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji ni ko xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amotax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko ya xoti sari amotax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot bulul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikko rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuro mu tedd wa sunu serign ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lolo taxone bim ñewé mu ni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ña waw amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbake way mani señ salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone señ touba ku ci am lopp lola daraja mën ta wessu
nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geureuy istiqama mbolam daraja yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbake cheikh saliou mbake def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraja yep fa yalla daraja ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangu de seigne saliou mom ñim defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn seigne saliou rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khash moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deral yo xamne duñ say doomi ru buñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali mo salam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deratam waye doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayyi ruham baytin bi won ci bayyi ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul ki waradul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolou seigne touba ko bindu radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li baye bi lay don faqat jeexna li fi baye bi don baye dal mo koy don fekke ni baye bi baye na fi ay talibé donte mom xamul lum reere bi xamul dara ci yalla amul jenn ak wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talib yi fi baye bi baye adde ñi dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nekk al waladul jism waldu gis mom li fi baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye rubi lepp lay don mbotum baye rubi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma dun lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla seigne saliou mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi gerat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal man nak man setlu na ci ulama wa tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yi mujj yepp mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi deret yi doonu ñu seen batine bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh madid tidiane ba ngay ñew ci cheikh abo hasan sanseli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa doomi deret donut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñoñu ma lim ñepp amu ci kenn ku doomi deretam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amone ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi bayiko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yeyo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set kiko wara am kiko xamni moko yeyo rek mu jox ko ko motax sax niewna nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaaw niewna ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam
di wax ak ñom luñ dul wax ak keneen di def ak ñom luñ dul def ak keneen motax nga deg seigne touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudim al amala salia ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man seigne touba fima teggon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax doomi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju seigne touba di wax seigne touba djublu ci do seut yi de dedet doomi ru yi la ci djublu surriyatan tayyiba doomi ru la ci seigne touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet dedet mu don lolo musibam mu don lolo musibam amna seut bo xamni mom teni wul mustafa mbay samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci doomi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy doomi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala salia ya khadim doomi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' doomi ruh foko gis tanki baye balay jaar lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbolam li doni salihin ci sowu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaam suñu borom kep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñeñu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxu mala ko ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama la ko jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñu wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina biko Serigne Touba dalalé bu nopi yi nga xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xamni mom la rëdd do gudd ba jéggiko waye do gatt ba burum luko moy lo am wilaya lo am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursalu li sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen ni bi seigne touba di genn adina ñu tollu ci fukki at ak ñett 300 bobal rek la amagun ci at samay nop nga xamene ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli seigne saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tinde di yobbu fa ben borom xam buñuy wax mukhtar jeng guyar ni mukhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk seigne touba gi ak njabotuk seigne modou mustapha gi melni ci ahmadou gaynde fatma ñom ak seigne bakki medina dama fa nek ab dir wajurum wi dal di fay ñew wajurum wu jigen ñu waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi day mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca
Cheikh Modou Mustapha Mbacke ko djibbal koko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam buñu wax Sassoum Diakhaté xam ngeen ni Serigne Sassoum Diakhaté domi al-qadim Diakhaté kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax Aynul Mahdi nga xamene ni Serigne Mor Khassoum Diakhaté momu way juram wu jigen yobunako fa mom Cheikh Salim Mbacke Serigne Mor Khassoum Diakhaté diko jangal xam xam fala jange Mukhtasarul Khalil biñ gëna xam ci rew mi muy Khalil fala ko jang naka noni jangal nako len ci Arut jangal nako yit len ci Bayan way and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna Fati Diakhaté nim bëgge won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soso nim bëgge won xam xam taxna bam nekké ca Serigne Mor Sassoum Diakhaté dafa dem jëli benen borom xam xam buñu wax Hamid Sow Hamid Sow borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf xam xamu juhraf bo gisé Cheikh Salim Mbacké nim maîtriser won juhraf nga xamni bu togon fi dila wax Amérique nim mel da nga nan ki xana Amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la doon wax France nim mel manam bu jëlé juhraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañuy mel bi nga xamni wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juhraf mi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni seigne touba neena won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala.

noy ñu jakarlo mom cheikh salim mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara tax ko jog lulul jeg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy dem jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudou fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lolu tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu anna laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni waye mom deful dara dara dara dara dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bare bare ñom danaka la seen bay def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen bay def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax bob buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw nak yaw nak yaw yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fuf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara dara dara dara lo defal yalla anamu dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yow sa baye lim def lepp jeffi bopam la waaw bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootu ñu setantal dootu ñu set dañuy nañax nañax rek dañuy nañax nañax rek ñi nañax nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman waha sahir benena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépasser dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñeel de wan laysal insan ila ma sha'a wan laysal insan ila ma sha'a sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñewé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tudde feret moy say bagage bu fekke dang ko feret bo ñewé ci rew mi fekk ko fi legi nak bo nekk ak ma samba mom muy feret ay bagasam yow ngay dajale say bagage sofa ba dem jot nga ni cipp dem ah bo demé ci rew mo do fekk dara de dara do ko fa fekk ana ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw neena dal buma la don misal jifi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal wattal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku di ñew yor sab saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay seet yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko
di wit bo wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuss ak bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuss yeek yu bax yep wit rek duggal ci yob ah kenn ko ne ba nga inde sa saaku bur bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witone moy sa sans bu jexé fofu nga yam ana faatu rek ah bu kéroge ci witone lu bax ah dana am ngañañ lu reey ci witone lu bax koko am sans yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a motax sayr bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko akum melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal maru hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Saliou Mbake da bokko ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Saliou Mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu lepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam Serigne Saliou ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogou mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wadé jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni térit melni ñu térit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek wal beutiku wëññiku wëñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag dañu fi joggé dem al-akhirah munita al-akhirah kër gudul jeex la ba faawu guy sax la ba faawu muy loolu tax ñom biñu diké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexe munila duma la def nangam nupp def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa ba nga xamni ken munu ko lijeenti ba xam nun koy defe ak numuy rofe ak numuy roppe numuy dugal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna ajalu allazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekkewon ba xey faatu ndax ñooñu man yalla dana leen yamale ak manu fekke wuko loolu mën ta am sun borom ni loolu du am mukk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayiwut limay tere topul samay ndigal tontu la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa ndigal bayyi say tere sun borom ni munuma ko yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul mutaqina kal fujar ni lol mën ta am duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekente ni jambar da yam ak yafus
kon lu jambar di jariñati njambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax yablukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natou leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama tere bo yowal khiyam ma fayel leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkone yalla daf ño bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def bi motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni cey bul won ak de cey bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xoon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaq yi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo wax ñu ni yalla bari na yërmëni nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba mul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ta waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sariatul muhammadi bu nan señ Touba mul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yonentou ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bayyi wo li muy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defal do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang ko wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigali yalla yi di top seen ndigali borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kan amna dom gi sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajuri buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wud loolu yow dal li la yalla sant man nga xane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alcorane ne wa qad rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidain ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla lo gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al-batil cheikh salim mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itte ji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw
te nit ñi dag ko nan Mustafa Mbaye Sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji Serigne Saliou Mbak amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma juk waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu ngondé sama doom ngi ni Cheikh Saliou Mbacké la ko joxone daari xel kom la nekkon non la mako waxé dé wallahi mune ha mune mo wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni dem leen ngeen laacc ci kër diiw bu ngeen démé laacc leen ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñuko walé mu ñew fekk ma ci teratual bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw man ko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bu neppima door la wax muni man nangul na la man ko sa wajur da la yobbu won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw man ko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw man ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yegal mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex da di yëkëti mbutu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu sé ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doom ko gaddu légui kon buñ la joxé Serigne Saliou Mbacké da nga wara gor gor lu ci sagal Serigne Saliou Mbacké say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena soofu Serigne Touba mi nga xamni moy sunu yaakar fi dunya wal akhirah bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci soofam rek te ñun ñepp moy sunu référence Serigne Saliou Mbacké mi waxuma la Serigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Serigne Saliou Mbacké ni mako xamé bari na ko jaar xel kom te xami wu ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenté ak mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Serigne Modou waxtaan wi jeexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtaané ci al fadilatu cheikh salih mbacke wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbacke nekkon moy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi juk fekk yow kat adina bi moy rek la ni Serigne Touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'id lil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba dañ nan suba la bis penj Serigne Saliou Mbacké non la melone Cheikh Saliou Mbacké wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek nim ko yokalé Serigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatika al yaqin rek
mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin don ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci don lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bi ma'asru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wa juroom ci bopam mo ci jëk jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khasside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek ay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbollem lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilafa cheikh salim mbake ko dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex barina waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërëm di ndokkeli tamit nak mbollem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel len ci ñu len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax Ahmadou Bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci at mi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax Ahmadou Bass momako waxal munima légui nak lula gëna nakari ci at mi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci at mi mom lolu ma gëna nakari ci at mi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñi ngi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wol rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse xam ngeen ne khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tudde naam sayidina khadir lañ ko tudde xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne Moussa ba mom lañ tuddé khular kasse momulé ñu koy nuyu té diko gëreum diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di fégnal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy toppé ak ñariñ yim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñu ko ci sant bu baax diko ci gëreum ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye ñu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu sunu xarit ba serigne ko safal momit ñi bisina Sénégal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jalle bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jite momit mi ngi Senegal ñewagu ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi Senegal
ni nañ ko diko ndokel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko ñu fofu ci amerique soxna mam bu se ñass bi ñu fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ke gey suñu jigen ba dekk fele ci luga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok señ siyax mbake ñom ñep nuy na len di len ndokel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolam mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lumay wax ak ko ci melni señ Hadi Diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram ma nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit señ mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndeysan ren bi ñu bisé sénégal ñu ne ba fi ci daara ji señ ibrahim ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahim khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni señ cheikh diouf nek fele ci côte d'ivoire mom tamit ndeysan di nit ku baax kërëm nga fi ci mbacké waye ma nga fele ci côte d'ivoire ñawlu ay yéeru yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yere da rafet bu ma rus ko sal yalla xam nako wa am ba sey ris yoyal da fa rafet ba nga xam da ko rus sol sax nit ñi dima xol ya fa tafet ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalla la yalla fayti def ko ci sa téré jëf du melni serigne cheikh john mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu tuddi Cheikh Alamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñom it ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeyel ci señ touba jangale fi alquran fi sabilillah ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barkidim rek yonena ma ndaw ni da am juma jumi te xeer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jam te sotek jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci daara ihya ulumuddin ngir setti ma ngir señ touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon señ moodu ñi wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba adli ijaba fi sayyida

initul damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu gudde day dem ci hadraba waye lum nek nek ci hadraba leg leg day gendiku wa kërëm day gendiku wa kërëm bim gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wali won bi ko gane ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman cete ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañiko di ñi bi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw diko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gima moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk muk muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni sayna bint jahs yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jop dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolou nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tayini ñetti xéeti wali ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti wali wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetti aw ñakam ba yalla def ko wali bokku tak nak wali bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don wali mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu judduwale ko am ñom ño xamni buñ ko judduwale dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ño xamni buñ ko judduwale ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faawu mom ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax ligéyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusal def ko muy xaritam ndax sa boné di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddé becc ak bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la wali wo xamni ab dekh la wali wo xamni ak dekh la wali wo xamni geej la ñi wali wi nga xamni modi ten moy wali wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak
jang

0: ba xamé al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba téwé hadra ba wayé lolu mu japon waxtu wo xamé ni teud na la faté ko day dal di demat a séro ñu ni koku moy abtien ni abtien di ngissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujjé mel mom tamit wayé bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tien bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa judduwale wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku wayé nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn wali bi nga xamni moy geej nak moy wali wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy wali wo xamni biñu ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xey ni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu wala yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni yaang may deglu jëlal sa bik nga reud neel wenn reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou dik top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana am jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonentou du ndialo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudeuf ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigo ca bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla djibluna womatuna djiblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy djiblu sa bone djibluna te do top ndigal do baye tere djiblu wode djiblu wode ku djiblu day nango top ay ndigal di baye tere di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen samay talibé yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina munifa alihi tawakkulu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam muni dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñina muni bu leen gem kenn kudul yalla amantum billah gem leen yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñina muni wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñewé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yonent yalla muhammad ali sallatu wasallam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonent yi amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu combaké ko bi la reine de saba ñewé bi balqis lu ko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti lenako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamuna luma wurta jam te toñuma kenn kul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jam dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborum sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bimu woy la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini sulayman da amone gel ndawi fen ci la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon kokku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ye kessalay wote jox len alal ju bari bim dikke sulayman ni dem len ngeen delo ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah kenn musuko deg kenn musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonnta yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonnta yalla muhammad nga ko wax ndax yonnta yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna mahasir al anbiya ikhwatun inna ma'asir al anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonnta yeb ay mbok lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñatt ñu bok nday ak bali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñëte dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadis ba nga jéxé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diiné lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wassalam moko wax ma teewlu tu hadis ba bam waxé ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata wa ay wa dinuhum wahid aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci sepp yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen téré yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yaq lay gëna indi ci défar yaq lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len weddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahoud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ dan atté wo ci sen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'anul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni al qur'an dafa sentesse fa sentesse da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indiko ñu wax sentesse la def ni ma xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga suara sun borom neena li am ba am moy sara alakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dine ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nañ ko taxawal lum doon muni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek len ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma len def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarraqu fihi bu len kenn séparé bu len ayibal ki tag ki bu len tag ki ayibal ki bu len tag ki ayibal ki borom tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy ci ndiku mbewte jiggi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni na ci ñoom yonent xet wona yoni na ci ñoom yonent mune way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen jaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnu ko nak ñom da nañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga sur anbiya man yalla yonent yima yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla mom keppay yalla ko seen musuk ci kanam nit nan ko yalla jerejeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bas ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bas bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla bama arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surus anbiya fahbudun mudel waxat ci benen ay mom sun borom rabbi su jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mang ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon mu jaar len ci yon mu jaar muni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon mu jaar man yalla ma reconnaître ñen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon mu jaar man yalla ma reconnaître sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami choro nak waxuma di ami choro
1: alayhi salatu wassalam
0: kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub danay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab lolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal di koy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bako wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbay yalla nit yalla kay xana buy mbay yalla nit dina ko mbay yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tasku mbasku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekk la gem rek ndax bekk la gem rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla mina am ni banex bobu and ak tuya ba na jotté ak sa soxna nga am ci tuya ba ni waaw jotté ak sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonent laaj len ben laaj len waaw bu fekkone ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewul la ba nopi wala fi ngi ko bëgga def lewul la ba nopi nak nga ci digge aljana nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen waaw ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daoud alayhi salam and nak lu ko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñune ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima munaw yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci par parlo muy tahassub bu mu massan di waxtane buñ mu massana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu massana ak ci ay yi melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoodi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min almusrikin ma kana min almusrikin bula nexé ngani wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekkon ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmadou tidiane nekkon ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekkon ya lib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waaw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh ahmadou tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waaw kay seigne touba ngir daw parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa'un intima ila tidiane aw intima li ahmad sawa'un intima ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawa intima ila aljilani aw intima li ahmadi tijani ila akhirih seigne touba ni akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmadi tijani nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum cheikh abdou khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasran moy dañ ni ñom gem nañ Musa Musa jëm penku ñu jëm soow gem nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow
1: ñu not takusan Allahu akbar Allahu akbar
0: sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ta tek qulu amana billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيتي تاريخي دا نان نيوم نيب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي ñom ñepp xam nga luñu wax khulo amana billahi wétal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gëm len yalla ay kessé wama unsila ilayna te ngeen gëm li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñu na muni gëm len lolu gëm len lolu وما أنزل إلى إبراهيم گم لين لنن لو يالا داف سي بنين وليو گم لين لنن لو يالا داف سي بنين وليو داخ سون بروم موي واخ اك يونانتام علي مسلام دي واخ اك اي جامم خولو آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى رب إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط گم لين ليغا خامني من يالا mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla wëssal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yankoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima akse ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonenti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci wedd rek weddi nga wali yepp luko waral ni nga xamé ni wedd qubu saman mok wedd yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent ya ali mo salam kullu waliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba wax ci masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ñuy maîtriser mbolo ñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxe ba genn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek day ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon na gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa siba mo gënon na gaaw fop waye dedet les xam lepp wuré su ko wax les xam lepp wuré su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango buhaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousu ciagri lañ daan sédélé mbousu ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li seuwer sa ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu lako jox ci lulul nga di len ko laaj ci lulul ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni emission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yene ñin ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi nu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé nen nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni miix lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo ah sayidina abou bakkar sun mam gi tedd ja sayna bakkar ibn sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dan ya da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu daayir bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak calawtiw xam ngeen ak calawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona abou bakkar dedet abou bakkar dani alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mi ma jite waajo xamne amna fitu buma jenge mu jengarnima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillahi rabbil alamin waaye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaar la ci loxoy serigne ci man nako jaar la ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy toj penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel goné gari bam gisé bayam teur xarma ni ko dékkat rendi samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rakaje ni ko dékkat rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yeenay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de len wax jamm de len wax salam de len wax luñ xam de len wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañu xam ni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yend fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu luy mag ñi daan juñji moy lepp du luñ wara wax mag ñi loolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yend fa mu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li de ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonentako gën te yow woor na la ni li nga tumal yonent yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki nangi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjanam bobu faté na num tudde xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk niko wayo dengali aisha def da da ko jikko niko yun balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay nenañ da deso nak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lol du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut mu na mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom mu ne ko neenañ aisha la ko don defal de mu ni subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muni sama soxna si xamna ko bu baax jom nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jom nga li yow jom nga ko yow nitu kesse ki rek jom nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jom nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du jew yonentou du rambaaj yonentou du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

la seigne touba wax bu leur alal ji ngir xalaat ni situation sangam man na ma gar ëlëk li xaw fi dara bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ne ya nga xalaat ëlëk muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut لانه سبحانه وتعالى هو الذي اعطاك ذاك المال لولا سيغ توبا واخ من يالاي جوخه تي مولاكو جوخ تي موم مي جوخه دو جيهال كون بول دنتي ندير راغال لوري الله لوري الله سيدتنا عائشه رضي الله تعالى عنها سخنا سيونت بي صلى الله عليه وسلم مس نانكو انديل alal mu diko seddelé ko mu jeex mbindanam mi ni ko mayo aïssa li nga def lum doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex gëj na xé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona bayyi sax luñu réré ben su sax bok di moyes seydina aïssa ni ko hé faté won nako wallahi bo bako fatali won nit ma def ko nak way faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel gay na ko ci dajal bula joxe ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biram yalla xam na waw aw ñaari jooni ay ñaari jibi amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xolal sa telephone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mëni su lu ko wax señ tuba ni kon bul neur muy nak boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don té xamoo ci fuñ ko jëmé xamoo ko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni waye fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax té ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara khurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca jumaaja joxal len mako 500,000 say dom lañuy lan ke lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni waye yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal jambur muni dedet yeen ngi wut di denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayé ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayé ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena xuru sawara xuru mbugal ñeel na waajo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lool la baye njabotam mu ni xuru sawara ang koy xaar mu ni ko lutax mu ni bam deme fa yalla fikku fa dara lu massa dencal bopam
wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam demé ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayyi nañ jabotam ak tiranga de ñu nan gor gui day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la man waye nak waqaddima ala rabbihi bi sharr ba nga demé sa fassa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kulul wayl liman taraka iyaluhu bi khair wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bi mi dem baye nak njabotam tiraga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waw boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll te sa bo déggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko ma ngi déggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tey bu yalla taxé tey bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina usman yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amul Ousmane niko defal ma bit sama deg muniko nangama koy final Ousmane dem yelu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko Ousmane mom lam ci garay ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli Mustafa alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci Ousmane di diisok yalla ci Ousmane gee ba fajar Mustafa alayhi salam mo julli gee selmal di diisok yalla ci Ousmane yalla Ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier Ousmane yep na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal Ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lool waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinnu yo xamni atté na leen ba dara yeewu ci ñoom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinnu xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye
suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben ampoule waye bu mu fayut deedet ampoule waye yepp fayna len yereelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mu ngok ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mu ngok القران ننا او غاي ني نيو خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اهلده دا ام كي نيت ني نيو خامني جمع مالا لوني ام لوني ام وي دي سين كونت لوني ام ريك وي دي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي ياغي جوخ سا سالير بار 3 mois يو نيك waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xé ya nga calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette ci nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal يحسب ان ماله اخلد موم ياكار ناني علالم جي لي فيك ميغي في دوديبو ياكار ناني علالم جي لي فيك ميغي في دودي لول لا ياكار ياكار ناني لي فيك علال جانفي دو ماسا دي نداخ لوتاخ بو فيبراي امنا لوم فاجو لو بيي سير سير لو ريو سوري سوري مانا داغ بيي ديم فاجو جي موم باسكو امنا كو bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni di dede yahsibu anna malahu aghlada yalla ni na yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu aghlada yahsibu anna malahu aghlada japp nañu dudé mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher cher mën nako jënd dem faju ji déllu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financé fa alal du lu jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay nam ku yor alal bo febare war nga faju ken wërënte wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaawa yombal am pacc li gëna gaawa yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deey ñuy ñaaw a sarax bobu ndax moy génn sa kër daj ak benn donga mu ni donga yalwaan nga fëgg sa posat wala sa kalpe sànni ko 1000 francs loolu da dib sarax sadaxa bi yàlla di wax boobu daa tax ñuy wax boobu taxul ñuy wax de sadaxa bi yàlla di wax
moy yow mo xamni comme nako waji defé won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yéwo buñ xeyé café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wëral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep maase nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko wayo ana sa febar ba mune anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral way allasi jamaa malan wa adada kont bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fakhtalafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nan ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jimmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla al khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggé mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxé danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxé reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxé kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem sa bo joxé ñi ngi koy jox diko yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama class gi xamni ñom dañoo doylo bu boole joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp dekkoo dañ ci sant ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem
lu de gëna sét li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul bir atatun fihu mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kama tu dinu tudan jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kama tu dinu tudan lo tax ko Abu Talha defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoon bu ma so wacce dunduna ko xaarama ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral mu ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 tam bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi mu am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian mudé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madis munawara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digg ñaa am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talha bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo ko jël lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi niko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aji loolu mo bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou doole ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ak ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yek et cetera et cetera
sun borom neena ihmalu fasayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mën biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal khiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fasayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun gina yalla tax na man yalla mang ci jade mang ni ci jak jakara li ngay def gisna ko fasayara Allahu amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola état rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna fasayara Allahu amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bi may wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo sukar dama bok ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requé mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dembe de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu dug taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkone lu bon la defone kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom muma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defander leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lolou la yalla wax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla deug ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gëm yalla yépp ñew témoin ko ñew témoin ko
amna hadith bu mu jundi sank te ibnu mas'ud netti ko te moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jamburu la gënal alal mu ni akay akay alal gi ngeen di neul ak nab nabbe mu na mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam mako wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexeleena mucci ci safar donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fess di sarxi xaritu tandarma yalla dula gessu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxi ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam buñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd momu teree da ngay dem ci ku melni mbay ndjay nun lay ay sey bi yow mena ko li pexé mu ni sal xel juroom ñaari keer yu wex te sarax ko serign daara ak ñetti doomi gura man boma ko joxe ma delo la ko ni la duma yey gura ay kay du jeex ci daara way bo nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax bo ñaari sa ko ciep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doon yi bajje na wax mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisse ko guddu te reey te ndjol rek mom yu gisse rek mom ñaari kiit ñaari sondel ñaar lolu la fi ci senegal tuddé sarax ñom lolu lañ tuddé sarax waaw lolu lañ tuddé sarax wala nga xey jëndi juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm wala nga dem fekk kër bu amu rubina nga xëccël ko rubina def ko sadaxa nga juroom ñaari doomi glace hãn ni bobu sarax mën ta fek juroom ñaar fukki dey yu ñaaw di sarax bi seigne touba nan juroom ñaar fukki dey yu ñaaw mom lay fank sadaqatun wahida khatta dafa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u sarax bi fay merum yalla xol ko ci rek keur bi tak nga ñu sotti ci benn seew ndox ba xam dana fayam di kon bu seigne touba ne wa tudfi'ul khadaba wal qataya amna lutax sarax bi fay merum yalla sarax bi tax yalla balla sa bakar du juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabakh dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara
sapor pompe yi bu ñëwé jël ko raakol bi rek te bayyi ah légui tay safara wi fay mu ni sarax bobu la wax man seigne touba sarax bobu moy fay merum yalla sapor pompe bu ñëwé rek jël ko raakol bi rek te bayyi day mujj fo fepp lu rek ndox mu ni yow tamit sarax bu mel nonu la wax bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko na yek ni sarax nga yek ni sarax nga amna melna mbokum giwel mu nekkon Louga te sante sambu xamna turum may baña mo ma sa netti mo ma sa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili day mas nay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jile ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce len ma fi sefer wat xaw mu wacc alaaji jili daldi rocc ab ambulo jox sefer bi niko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reey dafa tibbe julli ci yonante bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne mo ni ko ki de moy alaaji jili may ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fay jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci bu yalla taxé rek baxna bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat rabbil imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bum ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal gi bari la mais abubakar dépassé bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamni dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mo koy denc mustafa ali salam mo koy denc ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi lañ koy bind ko mbinn mu reey xonkal ko ciuru ba ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la
yoonam ci diwentul ci xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentul ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwentul ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye andak lol lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bi ñu wax mista mo bind a une ci journalam ni domi Abou Bakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko lacc li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo emission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy da na ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñi wax Habib Gay ñu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def emission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu netti ma situation mi doy war nima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngi koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñëmé na ma song bu ma jëlé doomi jambour lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñëmé wu leena song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñëpp ñu déllu gannaaw may na def la Abou Bakar defoon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko naqari dérëg go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñëpp joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale mi ngi yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok boore daw ay circonstances am danaka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji bindina ala in ci ni Abou Bakar domam da don nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal fa ama man mune fa aman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhar jarab al ahla wala sawfa yarda chi top wala sawfa yarda chi top sun borom moy junji ci alquran ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la
ku mëna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yoonu aljana muni abubakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumi def yalla donga tax ki mu ko don jox wa ma li ahadi indu min ni'matati jisa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayr entreprise gontaluko liggeyeluko wa ma li ahadi indu min ni'matati jisa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abu Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisugni ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisugni ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di waxe te wax ko suñ mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par par lola way yalla taxut de wa amna lo xamni kuko na ra yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën du far aw reddem dedet lool mom ñakali wu ko fayda yalla kën du far aw reddem ku far aw reddem dalay far ba far reddat ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen taxel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax daana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant sori wu ma lool sax dé waye yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn waye bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko
kep kep ku ci yalla wërsegal mu am doom nama ko joxal Mustafa Mbaye Sall waxna ak tiofel fi la mëna yam ak tiofel fi la mëna yam yalla nu leen yalla sopp yalla nu leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey déggé moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñay gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan wajum yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbaye cham jot liñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Mustafa Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Youmane Niang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbaye cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako yalla nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ño ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay bëgg nu ma dé Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma dé wallahi bëgguñu ba Seigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek de gaay bëgguñu ma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fa leni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam tay na Seigne Touba ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man mu dañ mi ta fekk mu dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah taala kon jisaakallahu khair jisaahi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini le lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla
mo xat ci jaamam waye dara yalla xejul ci jaamam lu yermane yermane yalla kep mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ñu yalla yeeram yalla ñu yalla jéggal warme baqiya sa adina day tukki bolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ lañuy

jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba te xam ngeen ni xol bu gumba señ touba neena dekk wayam du fenn fudul safara la qadara allah wala samam motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama amna sawara ñu wax lasa safara wu di wax sun mom lo xamne mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yi gumba yi ëlëk wal yas billah te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar kala bal rana ala khulubi ma kanu yaksibun yoji alquran di wax jangoro yi nak ba ci jitu won moy fen jew reuy añaan rambaaj ba melni sun tom bu bujji biñ doon waxtane dimanche bele ci gannaaw mo doon annamima muy rambaaj jangoro bobu lañ doon waxtane jangoro bu ñu tuddé rambaaj jangoro biñ bëgg waxtane tay muy jangoro cancer de foie moy jangoro biñ tuddé al ujbu moy lan moy naw jëf da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf ndax naw jëf waliyasu billah day tax yowmal khiyam nga dikke yalla ci neen do yobbu dara ci tuyaba dara do fa am dara ci yool mom naw jëf al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax ni safara di def kriñ non la naw jëf di def jëf ju baax al ujbu kon al ujbu febar la ci febar yi ñi tuddé al amradul qulub bu la neex nga ni al amradul qalb bu la neex nga ni crise de foie ki cancer de foie al qur'an ak hadith ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way ndax mom da bok ci xéeti li ñuy tuddé shirku bokale yalla naw jëf da bok ci bokale yalla ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla xeyna mom la wolof di wax jimaamu moy fëgg sa dënn sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci fëgg seen dënn bu len yaq seeni jëf ci mana bu len yaq seeni jëf ci bul won ak man bil manni wal adha al man moy li wolof di tudde ñax bokut ak ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor moy nit ki nga defal ko bonu wagniko diko lor ci li ngoy defal ben defal nga ko bonu pi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewale lay yaangi wagniko tok ci tele ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi musal diwa ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nuppi rek bayel ak yalla mom nak amna
sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko roma bi nihmat rabbika fa hadis lolou la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal muk bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam nya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lolou mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn on borom wax na ci alquran neena alladhina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadbuna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahsanun surat baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kéro bañuy tabax juma ja yalla tax bañuy tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit kër yalla tax bam koy jëndal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu ba nopi nga xamni woor na le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kettet saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqo man nan doto ca tek salamiñ mukk ni ma tax mako def jumaay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jirru ñuy tit jirru ñuy ragal yowmal khiyam aljana lañu jëm jirru ñuy tit jirru ñuy ragal yowmal khiyam mu na mu ne aljana lañu jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxon ñu doon def yalla rek taxon ñu misal na leen ko ba tay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jitt ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu wat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jitt ji fett ko nu ciax loxom jappat jitt ji fett ko jitt ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni ciass genné ko tek ko ne dal di dem teele bim bim andal ni ko ay waaji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xett li mu dila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokka waye defal ko du temu khasla defal ko du temu ngagn la lolu bu mu la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bu mu la ko te def de lim am la lay jox yow li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yowmal khiyam jirul ñuy tit jirul ñi ragal aljana ay seen dekk way aljana ay seen dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yatbawha 'athan wallahu ghani al-'alim batay ma nga suratu baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet wax ju rafet paral bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yatbahu hazan bo nupe saw la min top ca bu du won ak man ma torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox wallahi bu du won ak man awaay ni rek lañuy def ñom duñu liggéey rek te ku liggéey ñu sonal la sun borom ni sa kaddu yoyu nga toftal ci buddu won ak man mu na mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nuppi dal ni lim ko jox buddu won ak man buddu won ak man su boba neena ndax lélé nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambour bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bor yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi
wa keur gi meñon nañu bañ xam lu ko fi indi le meñ nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siarasi wala da fa ñew du lu niisi wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ng koy jëkkal lore moy bokay jox au lieu que yow nga jox ko mais amé waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu dé sa dom sax gëraawul waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambalé xamni mor xudi mi fi ñew wala yibra dégen lo mi fi ñew lu mu yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekké ni mëno ko sutural boko joxé bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural ko قول معروف ومغفره غير من صدقه يبوها عظم والله سن بروم لام تتك موي لي غنا غراو سن بروم لني والله غني عليم من يالا مي ادي ومال دي مالا ومال بول وون اك مان سما يرمنه جي سما لويت جي سما مباخ جي موتاخ ما جخلا خانكو سوما نيهون من يالا تاي بلا جنت سو غاي واجي واجي دي ياو سن بروم نينا سوما نيهون بلا جنت سو غاي واجي واجي دي ياو nti yalla ibrahim ali salatu wassalam yonent yalla la won dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim ali salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilometre bu gisul kenn jël wetu soow dox kilometre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajé ak ab yahoud bu gëmul yalla mu ne ko kay no añ mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suk ko wara añ yahoud bi def seen signe yoy ñuy def moy bala ñoo lek bala ñuy dugg ci dara seen signe yoy ñuy def yahoud bi daal di koy def ibrahim ni ko jugal jugal man yefeur du lek sama ñam yeufur bi daldi yeleb loxom juk bim ne teul buntu keur ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jantu so ngay yahud bi di yow ibrahima sampu xelam alayhi salatu wassalam daldi daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur na am añ yalla tere sa keur kay dootuma fu deug sama tang mu ne ko ay dimbali ma rek diko saraxu ngeen bal ma nak dama xawa soc fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujj yahud bi and ak mom ñew bi ñewé suk agn ba sour ñu agné ba nopi ibrahim ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne na la dabi ak fo ma ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mune waw mune ko bis ni ke tay gemna sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah ali salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bagn ko jox dara sutural ko te bagn ko jox dara mo gën jox ko banopi lor ko bolé ci moy jox ko banopi wer ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabbistu jalla waxna ci benen aya neena يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر سورة البقرة بالليل يين ني واخني گم گين يالا يين واي گم ني يين واي گم ني يين ني وولو يالا يين نيغا خامني نانو گين دوغلو يالا منا موني ريك واي ماغي لين دي دينك بولين جيفو تي جيفو جو باخ با نوب واني كو كوس المت تك تي defar sa keur bam jek nga kos al metek ci yalla ni lolou bu len ko def yeen ñi gem yalla te wolu ko ni wa lolou ku koy def muni ku koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gemul yalla gemul bis penc ki def di ngistal gemul yalla gemul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gemul yalla gemul bis penc
bu gëmon yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamni limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti li wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolu tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul kër kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ah lolu gaay duñ ko def de gaay duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencé baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu degeer la te limuy def yalla rek tax waye jox gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sekk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu xamene ya ngi feug sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusku anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlum biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolou nga kos almetek ci bo demé do fekk dara lolou nak ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol ni fexé ko safara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngi koy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni ma waxé won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xani moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yaronte sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyid al bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu dalu togat ba yag muni la tafadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalek mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu netal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mag da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagawi nu nawin ñom ñaar ñu rek ci dasse ci kaw digg jawu ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm
mune ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mune yalla mo wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras lolou yep mu doon netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dan ni waw kon ndax liñu wax naan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillah mom moy sayyidul bariya ndax lolou da lu deug ñu ne ko ayo ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lolou tax mu ni sem abdir dan ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel li jeuk xar may jeuk juk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabarak wa taala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wanani man mako man buri won ak man buruwan ak man motax alquran ni yonnentou sallallahu alaihi wasallam khul i'malu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasturuduna ila alim alghayb wasahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma nit ñi ne len i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu li ngay def ca daara ja li ngay def ca jumaa ja la ngay gassal nit ñi ay robina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa sahada ma ngi ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñi ko gisee gis nañ ko danañ ko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu meuna xew ak lu meuna xew wa turuduna ila alimil ghaibi wa sahada bis dana ñew yeen ñepp ngeen fanan ci fi fi man bu keroge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safaat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bis nga ñew ku ne di nga xam li nga defon ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bisa ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ka wax li nga defoon ngir loolu mom ujbu la naw jëf la ngistal la day yaq jëf la qadar allah wala sabab day yaq jëf day yaq jëf kon naw jëf dal lañ ci yalla mussal lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala Cheikh Ahmed Bamba neena deug deug naw jëf du lenn luddul wané sa bop té wané gi djublu wo ci luddul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokut ak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mu ni mom Seigne Touba haqiqat al-ubbi deug deug naw jef ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma istizami la hali nisyanika sal anami in balma in balma muni dawahu ilmuka an al-amala li malik al-anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jef moy nit ko xamni day joyal mbiri jeme ci bopam racc jeme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolu sax bam koy wax nak
ma istisda bi ngay ngand ngandalu ak mag mag lo ko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom binde fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ bu re li nga don jëf loxoy ye ko don jëf kula jox loxoy sidi ji kom bu re alal la kula jox alal ji bu de wiru yaram kula ko jox bu de dund gi kula ko jox muna kon xam nga ne jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci madalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni ma ak ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombo ab tol ñu bay ko bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meena bay waay mbay mu rafet mi waay gop bi mo meena bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meena bay gop bi mom wasita dong la diful dara la diful borom gop bi yoron doole ji di beus ak rofa ko roppi ñax mi di dag koko meena bay koko moy yalla moy borom gop bi dom adam ab gop la yalla ay borom gop bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gop bi bajant nan ma meena bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meena bay lañ wara wax señ tibal nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie señ touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla lako abal budé wiru yaram gi yalla lako jox budé alal yalla lako jox budé man gi yalla lako jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni bu sun xel démé ci tarikh té alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gagne won julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu baye won ak seen bop ak seen borom waye xol yowmu unayni seen bari way ñetti junni yu toxal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujjii dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom jilit ñi yowma unayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni sen bari ga jeruñu len fa dara yon man yalla dama setan ben xamni bari taxuta man tous affaire bi nekul ci bari affaire bi nekul ci bari de nekul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitta jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitta jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla genné ci loxom suñu borom mom luum genné loxom dara disu fa lu neen lu yalla genné loxom dara disu tu fa dara té naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci say jëf naw jëf lay tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci say jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono
na waajo xamni mbolo mim jite taxna mu naw bopam dafa ni buri won ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jite amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbok bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jeefina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox daara ji dara du dox walla yalla xamnako masnay jangale ci ben école borom école bi am ben bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam dan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bim yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal nga muna munu man limay yor ci alal ni wa mun ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal munu ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mané ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yoné ma fi tranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aaje yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aaje yalla lañ koy diis bo nuppé nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñ dañ wax ni bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen te bu leen sukkandiko yëngu yi sabab lu leen rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yakar ni sa yengu gi motax yalla may la kat bul yakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca por ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele ken dulen eppele nakoy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla mang fa tuddu abdul asis tuddu gi mu tuddu abdul asis fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul asis la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ko tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdou aziz nga gis ko xani mohammed la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdou rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don tibbi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkënte ndax abdou rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdou latif day bari yirmane ñewante jam ñi bo muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yad dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran walasina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin neena amna ci nit ñi ñoo xamni jenn itte rek moy sa buñ xeyé ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar
jeniti dong lañ am moy sa buñ xeye takale way gem ni tafriqan bainal mu'minin nuñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba ngi waccone ku ñi wax aba amir ar-rahib aba amir ar-rahib moy way juru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo masam di dox te dajje ak sayidina abakar as-siddiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq ansala nafiq ansala ansala nafiq la ansala nafiq la abakar niko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga muniko man dama gis ma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañ sañam bi ba mujjii mo melni ma nga jakarlo ak aljana ak safara waye bu mo fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ñi yoy du tuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayyidina abakar sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yunus bi sallallahu alaihi wasallam bo yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton muni nafiq ansala nafiq ansala yunus sallallahu alaihi wasallam niko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxon mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciowarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen meuna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mune waye nak gënaaw munu leena mel xala bobu fu ngeen meuna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fessone del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax nga doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nitu yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wër ila akhiri am sikki xol joge fa wër yonent ni ko alayhi salatu wassalam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak nu ngeen di bari nu ngeen di tok ak man bari len nu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ñoo xamni seeni bay ñu doyen war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujjii bok ci ndax hansala ni may wax bim faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu quba jakk jang won ci wetu quba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di riwal tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ciep niko epp na def sa borom neena epp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ni rek ak tekkale len motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'an yi buñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci sou daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam legi ñu nañ len ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sun daaira kare seenu sun daayira mini daayira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ kare fe sunu isbu tasfiya mini ñun ñoy daayira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ kare daayira buñ wax xudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatu amana fi jitu te da yore
te taratu ko djuglu liggeel Seigne Touba man xam nga lutax lu ngeen ci djuglo man amone tafriqan bainal muridina taqale muridi do ngeen ci djuglu tafriqan bainal muridina isbu tariq ya fi jitu ngeen créer isbu tasfiya man amone xam ngeen lu ngeen ci djuglo tafriqan bainal muridina daire bi num tudati won ko man nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daire bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi ma matlagul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan bainal muridina teqale muridi do ngol ngeen ci djiblu ginaaw yena bok ken ku ngeen di liggeel lu ci jar teqaliko daira koskas mo fi jitu daira koskas mo fi jitu yen ñep aladji mali ngeen di liggeel ngeen créé wat seneen su ndayira ca suuf tudde ko kostof wa kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di djublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djiblu kat sen association yu bari yak sen daire yu bari yi muna muni tafriqan bainal muridina wa tafriqan bain tijani yuna wa tafriqan bain qadiri yuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba nenañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bama nga jël bu fekke yalla taxon ngay jité ñi la falon ño dem ba ne la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bama xama jël waye ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daire bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yene yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun le dañu bëgg sét kenen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma te bama xama jël waye dedet avis porte parole avis président daïra à vie imam à vie day is imam jo xam day magat bay ñot ñoti nga xam ne ruko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara du tax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek du tax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan bainal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu le wey ñi am fulla faaw ñu wax ko maire à vie bakay sun borom ni lolum mom limuy jur moy tafriqan bainal muridina wa tafriqan bain tijaniyuna wa tafriqan bain alqadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la tax gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan bainal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bain tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman haraba Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lum deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor
amna ci daayira bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daayira bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngo wa irsadan liman harab Allah wa rasula min qablu ñun xablu sun borom neena ñooñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum ko ñu ma balbe ñu sax mi la wax sun borom neena yoyu gaay fo leen fekk bo leen ne eh yeen day yeneen galankor daayira bi yeneen galankor association bi yeneen galankor jumaaji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifanna in aratna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julit ñi taxul ñun lu bax do nga la ci djublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa deej bersu ñi fi bop muni dara wuru ko lul in aratna ila al-usna lu bax do nga la ci djublu te kat wala ya'lifanna la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci Seigne Touba wala mune mang lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gem ko ba andak mom rek mang lay watal ci Sidi Alhadji Malik li ma ci tek sa beut neena ba nga gem ko ba andak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kesu daayira bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daayira bu juk bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki jooni ya ni ko nak kon yoy do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yep yow do fi tok de ndax lan libo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo yalla nako yalla do li ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu mu ñi ngay giñe ko waat ñom aba amir ar-rahib ñoo ñew ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jiteel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xamnako jakay concurrent jakay rival jakay wujje ñu ñew ni ko nak dañu bëgg ñun suñu jakki yalla taxon ñu taxo waye dañu bëgg nga ñew jitel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakki biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashadu innahum lakadhibun dan ni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakaje bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daayira bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mëno leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju muk ben kurel fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakka ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom ne ko la masjidu usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji muy masjidu quba nga xani mo fi jitu jakka yep muna muni mo gëna yey
nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muniko fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbé ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbé ay bi ñu indi ko sun jamono la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi daayira bi fi jitu won daayira bi fi jitu won mina mun ahaqqu an taqumu fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general li tijano khadiri yo muriti yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjid usisa ala taqwa min awal yawmi ahaq an taquma fihi daayira bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fa fekk ño xamni señ touba do nga leen gëm señ touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bob bo fa démé da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga leen gëm alhaji malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku señ touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi nañ jëfëndiko alquran ci sun dund gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja yahni c'est-à-dire شاهد بامبنين وربما إبادة كثيرة قد أفسدتها لحظة الحقيرة باري وانو كو جفلو باري سنو چي دائري بي داتشلو نك بيس نيو بني بيس نيو يكتي جن نكادو قطع لنگا دفون چلو باخ لب سن توبا ديال لولاك بني بيس رك نيو يكتي كادو قوا خمني لنگا دفون لب سن توبا ديال لولاك aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سيني أما يلو جادود نعي باكو أكدامو نان ما في دفن نانغم بمكو في دهولون كون نانغم يلو رفتو جادود نعي دامو كا باكو فاو مور لن يو مور لن يو سيد بيني وخ khassida online touba monde bi tv mo fi jitu touba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liggey ba yag rek ki yar touba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci yefi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet dedet bëgg riwal bëgg concurrent bëgg nasaxal li fi ne dana tax mom bu créer bosom day wax ni au lieu que mu ni Touba Monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni Monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruux ruuxal ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xam ni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba dong tax ngeen créer ko sami au grand sami
liggéeyal Seigne Touba rek tax ngeen kër yow. Yeen ñepp ngeen bokk ben région té buñ né événement amna juroom ñaar témir ci tak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal té yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liggéeyal afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy